turns. Turn me up. For PCFM 92.8 ngwana wa ka o batla go itsa sleep over, o batla go roba letsa ha bo emong wa a mosala wa hai tjolo ga hai a ke shona ke ikutlwa jang ka taba ena o re ka potitisi tse mmele ke le motswadi nke ke lokolle mmele ke tloela ngwana ka aka chake aka roba letse tjolo ka ngwana ke bona re hola ne le ntho tse itsalantseno fela o re hai ha ke shona ha ke shona ke ne re tswale pele ka yona taba ena ka po ine tswale pele ho itsa hala ka po itebele engwa di ntho tse bontsang fela gore nna ke tisitse mmele ke le motswadi gore ke kopa keletso bana ke shona ke yatamela jwang ke bona moletsa tsong ho mepa le gore ke kopa ka modumela le nna ke rate marobaletsa ka nnete. Hello Rilo, ho latela na bana ba hona jwale ba jwang, nna ha ke mokgothaletse o tjho jwalo ke 62009956 ke lebo. Good morning Rilo, ho mo hloka lebitso a hlatise ho mo thibela ka taba eo. Bad habits usually stem from the roots of that sort. Ha qala a holahola a fihlelwa ke botoutu kelellong o tla nka advantage ka yona tlwaelo yeo jwale a robaletse ho sele. My friend yona is a qale ya tla etsa sleep over mo ha hai batswadi ba kapa batswadi ba hana mohlomong mo hanele o sale monyane ore o hang ska ba modumela ska ba modumela ho hang tswala pele lo yena mo mamedi eletsa mohloka lebitso e tsho re na o ka re mohloka lebitso a etse jwang a tla sebe o yatamela wa tsho re ke motswadi le tanga ke batlo ba motswadi mo na a tsitse mmeli fela na o dumela kapa o hanela ngwana ka lo roba letsa ha motswalle wa emong abo kapa ha bo motswalle emong abo e tla be le utisa mmeli kapa o tloela ngwana e le ngwana ka roba letse wena o reng

mamedi go bile monate ba lwena o tlo re nyane ya bo robo mo re qadileng teng fihlala mona monna lwena re arohanang teng o tlo sala letla di makutle lena neng le bitswa mid life ho ya ho re nyane ya pele tswala pele monate ka ka mana na mangatlo tla latela ko siya ka Sam Salter there you are bye bye.

0: mamedi wa PCFM re keng ke monyetla ona he ho le boa jwalo kgaitsedi ya ka rilo mogabudi ya bilondo ena o tloa mane ho reng ya borobong fela ho reng ena ya le shumele metsumedi le nana le ho re kenang ho lona ke nana ho la ditaba tsa morao rao midday life make le bojwalo hla le form tutsi yena o tlile le wena bana ho reng ya botshelela fela ho reng ya borobong ka le nana ho la thameso antsa o be ya le seding ho re na tsentseng di etsa la ke difeng ka hare ona gentsetsa pele mono mo hlale form tutsi a ileng a o tshwara teng ke le bojwalo yena gaitsedi ya ka ka 912 street rilo mogabudi ka nete o ile a o tshwara hantle ka dikeletso tsentle tsa bohlokwa ditaba tsa malape metse mono a o fa tsona ditaba tsa tlhabollo ditaba tsa bophelo bo botle mamedi re ha ho le tsena fela re hle re dikele ka nqena fela re tle re itukisetse hore re tlotla re mathela ka mana ka ditabeng tsena tsa matjhaba re ho le jwa le go hopotsa hore ntso ba metse your pulse our beat
1: tana ma se go go tana na mo ni tabana anta tae go bo ntse o khwile we
2: o ma ya go se a di se a
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ho fa la holo jwa lo mmamedi ke metso me hlano re faraletse hora ina ya le shumele metso imedi har mathela kamane ka ditabentsa machaba mmamedi utla hlokomela he hore Afrika borwa kgwedi ena e batla e phathane haholo ho bona fela mme utla hlokomela he ba ntse ba hopola diketsa hala tsa selomo sa ne sa sekete magolo a robong mashume a mahlano a metso tsheletseng mo jwale basadi ba ileng ba le tipatipa ho le ba kamane ka Union Building mo ba neng ba ilo itseka ba shebile tsona ditokelo tsa mantlha tsa basadi re shebile ditaba tsa kgethollo mo mamedi potso ntse le hore na ho fitlhela ha jwale basadi ba Afrika Borwa ba una molemo ka boitseko boo ba bona kapa tjhe ke tsona ditaba tseno e tse hlake mo mamedi hore ke tekelo ena ke ya basadi ba Afrika Borwa hobane nnete e sale ha ona moo ke tekelo ena e amang hakalo basadi ba Lesotho kwano empa he ntse re lebeletse gore ka moso basadi ba Lesotho le bona ba tla ke batle ka ho hong ba ke ba inahane ba ke ba re diqholotso tseo re kopanang le tsona ke letsatsi le letsatsi ke dife ke nnete he go tlwaeleile ka baka la gobane mmamedi o tla gopola gore go ile go a ba le nthwane eno e bitswang ka gore ke sympathy ga re kadima puo eo ya senyesemane lefatshe le ile la keteka le mekete e mengata ya Afrika Borwa ka baka la boitseko ba kgethollo nakong eno go tla gopola mmamedi lefatshe le ile la kgobokana ga golo re shebile Afrika gore le yona e ne e tse sympathize le Afrika Borwa kapa go itlwela go kena dieteng go ba le yona mo mamedi go itlwela bohloko ke yona ntho ileng ya etsala mme mekete e meng he ile ya bonagala jwalo e ntse e nkwa ke dinaga tsena tse ding tsa Afrika go e keteka empa he e tlhake gore mekete eno ke mekete e tlhagang kapa e thomegang nageng ya eno ya Afrika Borwa ke tsona ditaba tseno tsentse di etsala mamedi o tla mona he re tlhokometse gore go na le maikutlo a gore ka nnete he go bonagala taba ena e amang jwalo banna ba Basotho ba hlileng ba kenang ka gare go mekoti ena e seng sa sebetse eo jwale ba lekang gore ba fumane gauta ka mono taba ena e bakile taba ga o ntse o sheba jwale go dithala tsena tsa marangrang mo jwale he ba bang ba bana ba Afrika Borwa mono ba bontshang gore mmuso wa Afrika Borwa o tlame o hlokomele taba ena mme o eele hloko gore e ka ba kotsi ga e ba o tlweletse banna ba Basotho ba ntse ba ke ena ka mono ka mekoting ena ba bomisa jalo kapa ona go kgomisa mekoti eno mme ba ipotsa gore na taba tsa polokego ya maAfrika Borwa ke efeng ga e ba banna ba Basotho ba bonagala jwale ba ke ena ka gare go mekoti ena ba tshwere dibetsa tse kotsi tse ka kgomisang jalo eng kapa eng jale ga o shebile maikutlo mono ke gore na ba re polokego ya rona ke efe na re bolokeile re le maAfrika Borwa ke potso mono mo mamedi go futa mona he tse ding tsa ditaba tse tlhaelang ke gore na banna bana ba Basotho ba mono go ya rafa gauta na ha ona tshutshumetso e teng, na ha ona mmaraka, bareki ke bomang. Le ha e le mo o utlwa seboko karolong e nngwe ya maAforika Borwa, potso ko rena ba ya moo gobaneng. Le ha o le jalo, e ge di fete mmamedi, la ntse re bona maikutlo a bona jalo ba ntse ba diteka, empa ditaba tsena di na le dipotso tse ngata haholo. Na ha ona motivation kapa motive o etsang gore banna ba basotho ba qetelele jale kapa ntho e ba hohelang gore jale ba qetelele ba ile mo Afrika Borwa ka tsela yona eo ya ho ya Rafa Gauta ka mo ho bonalang ditaba di le ka teng. Ke metsotso e robong fela re faraletse hora ya leshome le metso mmedi ho feta mona. Ha re sheba ka mane ka Iran o tla hlokomela he gore le ka teng bo mamedi a tshika nnete ha o bonahale ka ho na le se fihletsweng go bonala boemong tse bosegotle mme ha o bonagale ka ho na le letho leo go ka thunjwa le kgotso e se fihletswe dipakeng tsa Iran le America, mme sena se pakwa ke ho se tsitsinyehe hwa mafura kapa theko ya mafura, mme wa bona gore atšhe e hlile bothata ntse bo ba teng go fitlha mo ena e ntse e nyoloa go ena le gore e theoge, mme gona go bonala go kgotso ga iyo lefatsheng. Wena mmamedi wa PCFM, ke bothata bo teng bo bonagalang he go sa tla ke gona gantle se e salang ke sefeng, mme wa bona gore a kannete ntwa yona e ntse e kupa go ya pele. Dinaga tsena di ntse di nonya gana ba reng basotho bana eke re reng re le basotho ba ntse ba inonya e nngwe inonya maatla go e nngwe gore na e ka kgona gore mohlomong e hlole e mong kapa e hlole naga e nngwe. Ke boemo bo teng mamedi wa PCFM. Ga re sheba ka bana ka Sudan le teng ga o bonagale ka boemo bo ya tsitsa. Go bonala Afrika he le yona e nana mathata, dintwa tse ntseng di tswela pele ke letlhakore le bitswang ka gore ke la marabele, mme ga o soka go ba le botsitso Sudan mo mamedi o fitlhela ga jwale o keke wa re kgotso e teng Sudan. Tla gopola gore le ga o fa tsona pejana mona mo ne ntse re bontsha gore go bonagala jwale ditlhaselo tsona ntse di le teng, mme batho ba ntse ba baleha metseng le metsaneng ya bona mo mamedi wa PCFM. Ke tsona ditaba tseno tsa matšhaba, ke metsotso e leshome le metso le mong fela re faraletse hora ena ya leshome le metso e mmedi. Ntso mametse Midday Life, mme ke tle ke bontshe gore ha jwale ke mane mo ke tlahle ke mathele ka kwano ka rona ha mo re tlatla re buisana jwalo le koporasi ya Lesotho ya motlakase LEC. O tla gopola gore ba bontshitse ha thepa ya bona e nngwe ya thepa e senyehile mo mamedi wa PCFM, ha go le dipalo di ile tsa ameha nakong ena ya nakong ena eo boemo ba lehodimo bo ileng ba bonagala he bo se botle. O tla gopola mamedi wa PCFM go ile go ba le difefo tje, mme taba ena e bolela gore ditaba tsa bona ga di a ema hantle ka moo go leng ka teng. Re ya go le tšhela mamedi ke tle ke ele kwano go boemo ke bofeng wena mamedi wa PCFM. So mametse jwalo Midday Life.
1: Se o cotera na munita ban anda dai con bonze o qui
2: ue fuma ya bonze ah dice ah ah o le di machoba lo na di machoba.
3: PCFM, your pulse our beat.
0: O fela ho le jalo PCFM, your pulse our beat. So e no e me kae ke metsotso e le shume.

0: e sebeditse ka nepo re shebile gore qeto ya America ha holo di tsamaisana tsena tsa akua e bile efeng tla opola mamedi America ile ya bontsha hore Lesotho ka bolona jwale le fuwe monyetla wa hore jwale le sekela qetella le sentse le gafa jwale ka hono tse ba hore re tloa mane ho pila ga thoa jwale o tloa 50% ga thoela ho 15% me ha jwale America ke eo e file Lesotho monyetla hore ka nnete e tle kene kgwebong ka mokgwa o mbobebe o senang dipehelo tse boima e re ke tle ke buisane le bona kwano ke tle ke utlwe gore na e be maikutlo a gae ke a feng ka tsona ditaba tsena tseo jwale America e leng ya fana ka qeto go tsona le mmuso wa Lesotho mongadi letela wa Motsekwane PCFM
1: ntate makutle
0: kgotso ntate
1: dumelele tle ngwaneso ga ke le mokgatlhelong ona ke re boa kamedi ba radio o le motsamaisi wa lenaneo Basotho ka moka mo kgaso ena ya PCFM wa tlang gona teng tle ke phetolotse ke David letela ke fane yaka
0: re lebuile gagolo tle monghadi patriot letela andat ke ile ga tlhokomela he qeto e ileng ya fanwa ke mmuso wa America me lona mmuso wa Lesotho o ile wa bontsha ka motlotlo gore go fela go le jalo me go bonagala he Lesotho le fuile monyetla ono wa gore ka nnete o hoebe ka mokgobo bebe o buleileng o senang dipegelo tsane tse maatla tseo ke seng ke di supile motlhomong ditebelelo tsa lona le le batho ba batšha e ka ba ke di feng boeletsi bo o le ka fanang ka bona go mmuso ke bofeng
1: a ka nnete re ke lebogele naga ya gaeso ya Lesotho ka tlotlagadi ena yo e fumaneng ke lebogele ka nnete taba ena ya ditharisi tse e leng tsa bonagala di le godimo gagolo di otla dinaga tsena tse neng di tsetleidi gagolo ka America ile ya nonyetsa moruo wa naga ya Lesotho gagolo ka ga ebile e le naga e neng e bonagala e ntse e thuthua moruong wa yone re tla gopola gore dipeme tsa Lesotho kwano e leng tsona tseo ka kotlologo di romelelang kepa America go fitlhela ga jale dipalopalo di re re na le batho ba only 12,000 mme re na le difeme dibakeng tse ngata gagolo tse ntseng di aga tse seng go kene batsetedi gogang re shebile taba ya gore na batsetedi gore ba ketelele ba tlile kwano Lesotho ntho eo ba e shebang gagolo ke eng ke a kgola ba sheba dintho tse pedi ka godimo tsotlhe ba sheba taba eno ya gore dithipa tsa bona di tlaa tsena mmarakeng wa America ntle le taba eno ya gafa gadi e kgolo ya bobedi ke taba yane ya gore ga ba ge ba ka ga naga ya Lesotho ba tla lefa Basotho ka tsela e e seng boima mme taba eno e etsa gore ba fumane ba kata tetela ka ga naga ya Lesotho ke ka lebaka leo ba tla ba leya dinaga tseo go bonagalang America e di gatisa gagolo mme ba bone Lesotho e le monyetla go bona mme re ile ga baka ga botlhoko ba COVID-19 bo ileng ba tlefula difeme ka segatlha tseodimo ga e ka re tla tsefimologa re tsile ka ga botlhoko bo jalo ga kena ka ga ditlhare e leng taba eo ileng ya etsagala gang ga President Donald Trump a nka boikarabelelo ba puso ka ga ga naga ya America re sa sesa ka ga botlhoko bono re na ga bona bo di-MCC le tse dingwe ge di amohuwa ke naga ya America empa ena ya di-tariffs ke la nna ga utlwa gore ba pusong ba letsholong la go ya tswatlha taba eno America le ga ba ile ba thula thaba bogolo empa he taba ya kwa ya nna ya ba bothata empa re sa tswa utlwa he ka ba pusong ebile e le ka phala ya puso le ba bangwe gore a ka nnete naga ya Lesotho e wela lenaaneng la dinaga tseo ka nnete le sa balelelweng mo le ka lefang taba eno ya ditšhabeng jele re taba ena ga ya lokela e befela molemong wa gore re tlo thabela gore batsetedi ba tla Lesotho ga ya lokela e bewa lo ke la ho e seba ka mahlakori ya mangang la go rila pele e bile le holo ke lena la hore mmuso wa Lesotho lo ke la ho phahama ka ba ikarabellang ba dinaheng tse nang le batsetedi ka botlale ba bona Afrika Borwa e ntse le ka hara bohloko ba di-tariffs ba ka lata batsetedi ba Afrika Borwa ba ba tlisa Lesotho ba lata batsetedi China direct ba ba tlisa Lesotho mme ha ba tlisa Lesotho ho totobetse hore ha ba 30% kapo 15% ka di-tariffs ka difanyehile wa totobala hore lekeno la batsetedi bano le tla ba le hoo mme ho ka nepahala hore re nyakurele mokgahlelo wa bobedi wa hore na banna bana ba ba bo rona ba ntseng ba kgola 2,700 bona re reng ka bona boemong bo e leng mo re ka re mohlomong batsetedi bana he ba ka ka lahlela ka ho bona mohlomong ra bona bonyane 10% nyana kapo 15% e lahlelwa ka ho bana bana ba bo rona ba Basotho ba sebetsang ka hara diteme ka mona mme jwale ke be ya ke re e se e le taba ya bohlokwa he ho ba pusong hore ba tle ba folosege le gaga ho bona hore ga se kgale ha mohlontse etenagolo a phatlhalatsa hore habelo mane fela diteme tse teng di ka hira batho ba 61,000 ke kaofela mme taba eno e re unemployment ena eo re seng re phatlala le ditse hore 49% ya Basotho ba utlwe ke unemployment re ka nna ga bona bonyane 20% kapo 15% ya Basotho bohloko bono ba unemployment ba rwane le bona ke bua le wena tjena ntate Magutle habelo ditemeke tseno di a ahwa ga di seo kene batho ke bua le wena re na le diteme Maputse re na le difeme Seisineng tse kwetseng re na le difeme Hathetsane re na le difeme Masoe re na le difeme Mafokeng mme re tseba hore target e kgolo ke hore ditereke tsa rona tse leshome kaofela di be le difeme mme nna ke na le thahasello ebile ke na le kgwao kabeng ena ya difeme jwana tabena o be sala re bua ka di-investara re batla di-investara yes boemong bona bo re ikalang re ka batla di-investara empa re a lokela jalo ka ha President Trump a ile a bua hore re se ke ra iphumana re pepue nako yohle re be naga e thuthuang e ikemelang mme tlasa boemo bofe kapo bofe re ke ke ra ikemela re sa itlhaise ke di-investara re le nang re naga e nang le batho ba etsang di-fashion designera ba etsang thepa e ntle ka o fetisisa ke a bela ga o ka sheba disutu tse etswang ke bana ba Basotho wa sheba di-case tseo ba di etsang wa sheba mefuta ya di-decoration fela eo ba e etsang difeme ga di-produce mofuta o jalo wa thepa mme thepa ene e ke buang ka yona e etswa ke bana ba Basotho jale ga kena ka gara difeme ra sheba batho ba etsang design tse ka gara difeme ba rokang production kaofela go tloa qalong wa tswa ketellong e etswa ke bana ba Basotho ga e etswe ke batho bana ba gore ba bitsang di-investor jale re a lokela gore na re ipotse ebe ke ka mabaka a seng re ka iphumanang re le nang re tla tlameya nako yotlhe re dule re batla di-investora le boemong boo difeme di gauweng ke rona metšhini e rekuweng ke rona e sebetsang ka gara difeme leibara e le ya rona botlale e le ba rona markete ka taba eo ya boa le ona e le wa rona jone re ipotse gore na ke ka mabaka a seng re tla ba di-residence re re lo batla di-investora ke ka mabaka a se re kekeng ga re ga ke re partnereng le di-investora tsena bakeng sa lemong tse pedi go isa lemong tse tharo re ithute botlhale boo ba bo sebedisang gore business ena ya bona e seke ya wela ya difeme jale e re after 3 years ka mora gore bana ba Basotho ba ithute botlhale bono bo ba bo sebedisang boo re sentse re na le bona re mpa re tlhoka moya ono o banang le ona ga ba kena tsebetsong ebe re ratse le ka futlela ha bo lona he ka qalella hore ke bone kana le diteme kwano le tsotu se tsama iswang ke bana ba ba tsotu e lo re gete lo nyala ka tle ga America e boela e fosa banya fashion ke bone le tsotu lo kana ha tse ka Botswana Namibia le Afrika Borwa le ithaitsa ha ona mabaka ntate Makuti ya hore ebe re ntse re ipeile tlokotsing ya America fela ka gana ha le kutu diphatlo tseno tse re di itsang America re di apara kobo tseno re di apara dieta tseno re di rwala kore production eno kaofela ya feme re tlhoka ka gana ha le kutu fela rona re exporta re isa America ebe ha re qeta ho sebetsa thepa ya mofuta o jalo re isa America rona re a tsamaya re le Basotho re lo reka thepa e jalo ka bo Mmathoto le borathoto ba rona South Africa Botswana le naheng tse ding taba ene e bontsha ho tlhoka boiphihlelo haholo dinaha tse ngata molemong wa hore tšhelete e generate ka hara dinaha tse jalo ba etsa bonnete ba hore ba ithaitsetsa ntate Makuti re Lesotho leo ke buang ka lona kajeno le nang le boya boo kgetse bang hore na ho tlosa boya mkuu o buisa diaparong get process e ka fokotsa unemployment ha kae re naheng e senang le letlalo le lengata leo ke tsebang hore na ho tlosa letlalo phoofolong o le isa diaparong get process e ka fokotsa unemployment le ho nyolla moruo ha kae ke ka mabaka se re senang difeme tse processang thepa ya mofuta o jalo dieta ke letlalo gore ditulo re na le tsa letlalo e nngwe le nngwe e thata ya bohlokwa e etswa ka letlalo la diphoofolo mme re na le diphoofolo re re naga ya Lesotho jale botse o ipotsa o le motho na ke ka mabaka a seno re sena di-manufacturing company tsa thepa ya mofuta o jalo ntate Makuti makipikipiwa tseba ke a tseba ga o jalo gobaneng re importa le makipikipi ntate ka nnete re le mapone fela re importa makipikipi re importa mazimba wa tseba mazimba a etswa ka ntho tse di tswang ditapole bongata ba ona re tlhaisa ditapole ka sekgatlha seo di fela re importa mazimba wa ere sa processe mazimba re le naga Lesotho ka ga naga ya rona ke na le ntho tse ngata haholo tse packageweng nka bala dintho tse kang di-mayonnaise kapa ditamati tsotso le tse ding dinaga tse kang bo Burkina Faso Mali Niger le tse ding di se di qadile ho manufactura thepa ya mofuta o jalo di-liquid fruit gobaneng re le naga re sena mokgwa wa ho processa thepa ya mofuta o jalo mme ha eba re na le diteme ka gara naga ya Lesotho diteme tsa rona di tlameha ho cover-a le ho arabela ditlhoko tsa rona ntate Makuti mme re tlameha bohlahisi ba rona ka education ya rona e be bo hlahisang batho ba tla re hlahisetsa thepa e jalo
0: o se tshwanetseng re ke le buile agolo ntate ke a gola taba pele ke gore na se tshwanetseng re se etswe Lesotho le tlameha le qale go kae gore ge fitlheletse tsotlhe le gore na boithutong ba gago o bona e ka dinageng tsena tse se o di bontshitse ke a tseba gore le Eswatini ba sentse ba qadile ntate ebile ba qadile gale gore jale ditlhaiswa tsena tse kang bo tse tswang ka ditholwana ba tle ba di kenye mabenkeleng mona ba sentse ba qadile lebese jalo jalo ba sentse ba le pele gagolo re tshwanetse gore re qale kae re le Lesotho o tla gopola gore go ne o ntse o na le mane mo o tlhaiswang lebese teng ga o ya mane ga leqele ntho tsena di eme ntate mme tebelelo kore ntho tseno ke di feme la go le jalo tshwaraganyane fela monga di letela ge tle re rekise ge ntse re le mmogo
1: elele moga
0: mamedi ntse o mametse PCFM e reretse tsena fela ga gotlhe

ke a leboa fankia o moomedi wa PC ke o dumedisa ka boithuto bo o sa tswa thagolwa lekala la dikgokaganyo matlhale le tshebediso ona le mogatlo wa matšhaba wa ntshetsopele UNDP le tla tlhatlhoba boitlhopho ba lesotho bakeng sa ntlafatso ya marangrang boithuto bona bo tla boela bo thusa mmuso go lekola moo o lokelang go matlafatsa ditshebeletsong tsa ona tse fumaneyang ka marangrang le o netefatsa gore di fumaneya ga bobebe go botlhe maikutlo a setšhaba ka dithala tse teng tsa mmuso a boetse a tla bokelwa le dikgothaletso go feta mona pehelo ke go bona gore na setšhaba se na le kutlwisiso le ditsebo tsa go sebedisa ditshebeletso tse seng di ntse di fumantshwa ka ona marangrang tlalao ke gore ona ke mogato wa lekala wa go thusa go aga le go matlafatsa bosebeletsi ba ona mmuso Lekala la bahahlaodi dipapadi bonono le setso le tla ba le kopano le bana le seabo go sane go tshohla leano la ntlafatso le tshetso ya lefapha la bahahlaodi le a mang a amagangwang le lona mofumahadi mabolwane sedinyane ore leano lena le tlo tataisa mmuso le botlhe ba amegang ditabeng tsa bahahlaodi ka mao ba ka sebetsang mmogo go godisa lefapha lena le o rekisa naga ena matšhabeng ka go le leng mofumadi mpholitima yo e leng modulasetulo wa lefapha la bahahlaodi TWG o tlatseditse ka gore go godisa bahahlaodi kwano gae go ka atlega fela botlhe ba nang le seabo ditabeng tsa bona ba kenyeletswa go tloa mokgatlhelong wa go rala morero wa kgodiso ya dikgwebo kafi o lebeletse go fana ka mekgwa yeo dikgwebo tsa kwano gae lefapheng la bohahlaodi le a mang di ka fumanang tshetso ya ditšhelete tlasa maano a mmuso Mmuso wa setereke sa leribe monghadi letsema kgalanyane o re boitlhopho ba naga bo lokela go kenyeletsa tšhelete e fumanegang ka pele nakong ya dikoduwa go thusa go matlafatsa karabelo ya yona maemong a ditlokotsi seno se buile thupelong e neng e tlhophisitswe ke lefapha la bophelo e neng e tshwaretswe setlhopha sa setereke sa karabelo ya maemo a tshwanyetso o itse mmuso o lokela go bona gore diqholotso tsa nakong ya sewa sa COVID ga di phete ka ga kapa ka go matlafatsa karabelo ya ditereke nakong ya dikoduwa le ditlokotsi galanyane o boetse a re hangata qholotso e bang teng ke phumantsho ya dipalangwang tsa go fitlha mo thuso e hlokwang ka pele ka go a ipiletsa go ba bogolong go behelela tšhelete le thepa e reretsweng fela maemo a tlokotsi lebitsong la lefapha la bophelo mookamedi wa ditshebeletso tsa booki mofumagadi mamoferefere zim o itse thupelo ena ke karolo ya mehato ya lefapha la bophelo go matlafatsa karabelo nakong ya maemo a tlokotsi a amagangwang le bophelo o boetse a bontsha botlhokwa ba tshebedisano dipakeng tsa mafapha a amegang ditabeng tsa tshireletso ya setšhaba bankakarolo thupelong ena ba boetse ba thuswa ka mekgwa ya go thibela maemo a mang a tlokotsi go ipheta le go nka taolo nakong ya dikoduwa thupelo e tshwanang ile ya tshwarwa qutheng mogotlong le bothabothe bekeng e fetileng go tsa matšhaba mogatlo wa dinaga tse senang kapa mogatlo wa dingaka tse sena moedi MSF ore halofo ya bana ba phelang dikampong tsa baphaphathei Somalia ba hlasetswe ke kgaelo ya phepo MSF e re komello kgaelo ya dijo tse matlafetseng le go fokotswa ga dithuso tsa matšhaba go mpefaditse maemo go malapa a seng a ntse a hula ka thata go tloa ka pheregong monongwaga MSF e tlhatlhobile bana ba ka bang 20 a motso mong mme tlaleo ke gore ba etsang diperesente tse 50 ba bona ba fumanwe ba gaelwa ke phepo tikologong ya Baitoa e boetse

Eketsa mehato ya yona ya phepo ene ba hetseng e le ho arabela bothata ba palo e hodimo ya bana ba kulang. Ho sa le jalo UN e re ke baahi ba Somalia ba ka bang dikete tse makgolo a mahlano ba fallisitswe mahae a bona dikgweding tse tharo tsa pele selemong sena, mme komello e tlalehwa e le yona sesosa se ka hodimo. Hari diphetela mogatlo wa matshaba wa thuto le botshaba UNESCO o re Taliban e thibetse banana ba ka bang dimilione tse pedi le ho feta Afghanistan ho ithuta dikolong tse phahameng ho tloha e kgutletse pusong ka 2021. Ho ya ka tlalo ya UNESCO, marabele ya Taliban a tla tshwaya dilemo tse hlano ho tloha kene pusong naheng eo. O re mogatlo Afghanistan ke yona fela naha eo ho yona basadi le banana ba thibetsweng ho ithuta dikolong tse phahameng kapa ho fetela go tsa thuto e phahameng. UNESCO e akanya ha ka 2066 dikete tse makgolo a tsheletseng tsa basadi Afghanistan di ka nna tsa tlohela mesebetsi naheng eo. Seo se tla baka kgaello moruong. Go sa le jalo, nakong eo America le balekane ba yona e neng e fedisa maqhama a yona le Afghanistan, Taliban e ile ya tshepisetsa matšhaba gore basadi ba tla kena sekolo ka bolokolohi, empa le ka jeno melao ya yona e kgina metsamao ya basadi le go ba tima menyetla ya mesebetsi. Ditaba tsena di felela mona, dihlogo tsa ditaba ka Sesotho di tla latela ka hora ya boraro.

Para ke bra ru di hlotsa ditaba PCFM di balwa ke tebello jane mo amiri dumela. Le fa phala ditsela le re tsela ya mafika di siu e sale kwalwa go tloha ka manta ha ka lebakala go khatha le hlwang. Emongwa ba ithuti ba master's degree ka sekolong sa se holo sa setšhaba NUL tshediso gereng o re ba ithuti ba bangata ba hlotso go ntshetsa dithuto tsa bona pele ka lebaka la kgaello ya ditšhelete. Letona la tekano ba tšhelentshetsopele ya setšhaba Pitso Lesawana le keteka letsatsi la matšhaba la batšha ka o ipiletsa go ba kwano gae go sebedisa thekenoloji le mahlale go tla ka ditharololo tsa mathata a setšhaba le metse ya bona setobaneng le ona. Go tsa matšhaba, palo ya batho ba tlhokagetseng ka morago gore sekepe se ketoge letsheng la Kariba Zimbabwe e nyolohetse go 44. Thailand e emisa dipolomiti tse ntšha tsa dithunya le go phatlhalatsa mehato e boima ya tshebediso ya tsona ka moraketsagalo ya beke e fetileng mo mošanyana ya dilemo di le 14 a ileng a thunya bonyane batho ba supileng pele a ipolaya. Go se ting lenaneo la lefatshe la dijo WFP le re bana ba Afghanistan ba tobane le bothata ba kgaello ya phepo e nepagetseng. Mamela ditaba tse feletseng metsotsong e 15 ka morago ga hora ya bosupa.

0: anke phone a botse motho na ke mang phone ya mosadi wa hae.
1: A ba bangata ba etsa njalo.
0: Yo.
1: Ba bangata ba etsa njalo. Ba tsatsa
0: letsa o khona go nke phone o botse motho ke mang letsa njalo.
2: E thata yo no. Ke bona ke u kunze ba bua tsheba. Majita. Ba re ba re ba ra ho nka phone o ntse o mpotsa yo go fa ntwise le ona. Live ne ntse ke tlo hlompha. Ha o so etsa ba le hlibotsa go go fentsha.
0: E go bona la khona go nke phone o letsetse motho. O mamfono nya masadi wa kapo mamfono nya
2: ya ga bana.
1: Eh tse ding tswana di hloka ha le ka nnete.
0: Ya. Ha checka sentata yo re kile ka monontso bona. Eh ho checka.
2: O was
0: brand new.
2: Ka le.
0: Same but brand new. Look.
2: What's brand new?
1: You can't say that.
2: Ke bone buliana mo tsi antse ke tsana. Ha ke bone.
0: Hey ya.
1: I tended.
0: Mame.
1: Are you for real?
0: Motho a te. O tsana la o rekile koloi. Ya Mercedes.
1: Potela le ntani a go eme hanyane fela. A go gaiteng la eme.
0: Tsaga fela tlo ke ene fela o tsamaise. O tshwara le mona fela. Tsaga tshwara mona fela, o tshwara le mona fela. O
3: tla mkotla nana.
0: Tsaga tsaga fela.
1: Bona ya mahlana sa bona ntle mame. A e hle ke tedi pizza straight.
0: Madala.
1: Ya no.
0: Ke madala ga shela ga pele yana fela ga bona. Ba pa ka pele mawane.
2: Ke ba tlo tata le nyene le buang ga yena.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Madala, a re papa zompele, a re kutla mana.
1: O tseba tla e hlalosa.
4: Ditheko tse sa hlolweng di se di le teng ha OK Furniture. Fumana sehatsetsi sa Hisense 253-litre metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499. Mme o boloke 600. Kapa boloka 2500 ha o reka bete 152cm Luna Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999. O tlhekela lebenkeleng ha tsipa e ntse e fumaneha.
0: Ke hlahiswa di fumaneo, Chakala 16 Park, 2026. Tlasa dipehelo, dipute ka ditso. Mamadu wa PCFM, lesho wa lebetso robong fela ga fagaletse iri. F5 again, mabombo, ka sotswana. F5 again, iri ka sotswana.
1: Tlan.
0: Ya tlaba tlan.
1: Agitse.
0: As a swai. Papa ya senyane.
1: Agitse, mawse, it's a tlan.
5: Hashtag Mission Afternoon Drive.
0: Mare tlan.
1: I tend to get tell him.
2: Ntho ne ke bua le bua ka Ronaldo. Ke tlhokometse o nyetse. Ke a tsebore mona molo e sale ka nnete a tshwere kgarebe ena e le kgarebe ya hae. Ke re ka tseba bo bana na.
0: How the beast yena bana ba le bana ba teme.
2: A se ka nyala. O na sa batla o nyala motho. Hence ba pele a ke re o na ntse o tla ka o tlhoke serogacy ya ke re ntho. O na ntse a betsa ka serogacy yena.
0: Ke le go ba pele ga bana bomme.
2: A e ya kgetha fela ke batla enwa. Ebena ba le ngwana o tshelo piu
1: abishap
2: so o vitela a o moholo ona bale he's 41 e o moholo bjalo la 42 bjalo ba bala ga ikho ihle se ke tlo hloka go bile motho pelaka so o nyalla yona ntuno fela ja gola go mo hlokomedi yona a dona ba le bua mo hlokomedi
0: mama madala ga ona le madala no tshelo ga nna itse mme ga nna batla mo
2: aba ka mo o vhe mo dwati le o tloka spa o se o solo mo holo ding
0: a ka nna batla motho mo tlokomela motho a tia tsa mphata
2: nale motho mo nale video nngwe ene ke bone galo kana lebo ya motho mo nga re nga na itla nyala o re itla nyala ka po o tla nyala ha sa le 50 ka po 55
1: yeah
2: e ga kana kwa ne lengwe ga o sana nthotseng ata se ri gela nga ke go twa ke mangwele le mphotseng ata pila se re sa se
1: gudisa a sa le me kha tala
2: e ke ga e ya le lo go bona
1: go ya high blood distance di be go di leveling yeah
2: ya sa o tla ga dipilisi so ntwe ne ke to bua ka yona ke a hore
0: anne ke le monyane
2: ke a tsoa hore tse ding tsa di ntho ne ntse re bua ka di morale e le re rona ba so thoga batho ba di morale tse o tla dipotsanga ka ngona ke tsa nnete empa he ha ona taba so hanse ke hola bona le motho mo nga mo holwa ke dilaga o mme a gilare magwa ke ya tabenye na gona lo ga kwa ha ile hantle ha nya la ne hanghang o tlo fumana go batla dula ba dule ba nya la nene ne a re magwa a iphanako
1: yes
2: ya hore a tsebe na motho yena ke tlo phela le yena na ke molekwa ka pass molekwa le yena ntsebe na ke molekwa mo futa ofeng e lo go na kwa kgethang gore ke re tlosa mona re tlisa mo aba le show because ntwe le problem ha re go thaletse le go batho ba etse nthotsedi ke hore na go ntse re ratana re kopana lebo bona le ntotse go gona mo dipata
1: ke nne
2: bona le dibopeo tse go gona mo dipata jole ona tsholo alo go bona le dibopeo tse go gona

0: E ga nna ba ho ja o la tsiba pejana o ka bo sanga ke ke. O motho enwa na go ngo shapo le yena go le batho ba ha bo ke ba.
1: Hey.
0: Hore eh ho ja ke le ka tseba ka ba close le batho ba nka be ke hlokometse red flag tsena tse dintsi. So ke yona ntwa ka hlolanga ke ho pula ona ba la ke le mokana ke. Motho yana mo ho la ke le a ka ndogo magware. Ona bile a ga iketla because ba kala mono. Na go e ba kenang le nyalo they know for sure. Or not, Yanamotomo to him because Teddy's are interested in Kaisi Asana because Onali and I like full tie. So Teddy was a man that on our talk. Yala said a tie lady not the rain thing going on one year. Now go with Yena, now go with Giba. Give up Pella High Cup or give up Pelaka. One of you give a gun of Maria from an old dev. Mutuno, you didn't take a moment at all and the Jimmy and everybody know about Banaba Havo. A tshiketla ba shapole yena ba bana ba ha bo ha ke no ba khona
1: ile go Ronaldo wa tsebana o ikenya ka gara
0: o wa tseba ha o sana ntwentsha ha o sana ntwentsha o wa tsebana what to expect how it's all general ke khola ke yona ntwene ke re ke e hlaisa hore pele go na ga disadvantage ka hore tla nne he o mo isa heno ha ba se he ga tsebana kana go empese re nkile diqeto tse leng hore hey, ho checha ha o sa go be.
2: Ho checha ra maso ba le.
0: Ho checha ra maso ba le ya su. Ke tsona di disadvantage tsa na di culture challenge but tedi motla fumana ho. Ke na go na bele mo ne ha ikwa.
1: Yeah.
0: Ke di ga tla go rilla le ka mosi. Empa ba ga live go so.
1: Hamana.
0: Live go shot.
2: Ko zo motate a re tsheba di papadi di tsa majwang re bona hore DM jo mamedi metso tse mashoma mabedi le metso metlhano fela ga fela letso ga ya botlhano ha re tse tsena fela re tlo kopana le thethela re utlo re di papadi di tsama ba mamedi di ba pesa ma bona tshekase
0: mo fumela duya ntsa mbot a bo tsu sa ga tawo thethela etswa ka ina thethela ina
2: wa re nwe
0: are ka ga bitso la galang hulu yo lo wa re enjoy
1: ene wa ibitsa tse ba ha tshwa
0: Eya ona go ga.
2: Nna nate motho a tee le fapana.
0: Eya motho a tee
1: unique
0: nyana.
3: Please your fam speak.
4: Here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Oh, let's see.
5: You must say you like it for the pirates.
6: Tabona. Hey, number one right back. Yama Pagania, Rata Bulu, Chet, Babino, Baba Rata.
3: The Papadi who PCFM.
0: Mabra PCFM ke dumela sa hlohlo mona ntse tsela ka jeno nna ka lebitso ka thatela fana ke phumo ke tsebala hape ka lebitso la mic checker ke mcheka na ke checka le ocean ke the navigator of them airwaves ha ke se ba hema mabra PCFM go na di tsamela ka tsela mafuta ofense ba petseng tsa tsila maobane ya tsiba petseng tsa tsila maobane ka mane ka Betway Premiership Stopa sa Polokwane City se ba petse ka go lekana le stopa sa Stellenbosch ka dintlha tse tharo go tharo ya ba Mamelodi Sundowns ka stop sa Tiers Galaxy ka 3-2 a tema ruma galantsa le stopa sa Kruger United di bapetse ka notono thobelang gore he Kruger United if mane point mo bra pitch FM ka ya bona pere papari nya bobedi ya Betway Premiership ka Kaizer Chiefs ne ba nke ka 3-1 papari nya bulang weekend tse pedi tse ftile mo bra pitch FM me Mamelodi Sundowns khutle setla ka spelele mkhulise a jatse pedi ya pele nna ja bona ntena wetse itseng ke je ka ge ke a sheba go di ba hlaswanya na tsena lebo jole ya fua mkhulise bana ba Chiefs Galaxy ne ba qeta go goga goli ya bobedi e go retseng fela Williams a belwa ka thoko a phumula ke bone botsi a tshware a phumula aya ha ya palo mfela Cardoso ntse a tshomo go tlisi ya re re tswanela go lukisa mo ga mane ya re shoto tse pedi dipalong goli tse pedi gore ga yang kgotsofatsa taba eno ga e apalong fela e jele um ka mokgwedi ditaba le di ka teng jale um ba latlha bolo gape nakong e e tlokolosi ya golo ba setlhopha seno sa TS Galaxy ya ba Mkhulise o otla bobedi ne ntse di kgoswa ke mfanane modau a ntse a di bia fela ka robox Mkhulise a ntse a di thula ka mokgwedi ditaba le di ka teng ya ba ya wina Mamelodi Sundowns mabre pitch FM mme tsatsing la ka jono he o na le dipapadi tse mmalwa o na le Pirates e bapalela setlhopha sa Mazulu ke tsa 7:30 Milford e bapalela setlhopha sa Swilili Durban City e nka le setlhopha sa Golden Arrosa Kaizer Chiefs e nka le setlhopha sa Sekhukhune mabre pitch FM mme ke shebile he mokwetlisi a neng a kwetlisa setlhopha sena sa Durban City o bontshitse ka nnete a re ke eno a sa le ka o Golden Arrosa a tlotseng Kaizer Chiefs ya ga ya lantle ke le o ba gama a rabana ka mo godi tabele le ka teng ba setlhopha sa Cape Town City not Cape Town City but Durban City ga ke dumele o bobebe yakalo jelo ka ha e be ga ke dumele o bobebe yakalo jelo ka ha e be ya mmabore PC FM mpa he re tla bona go na taba di tla tsamaya ka tsela mafuta ofeng o la ba gapa mogope wa Nedbank Cup setlhopheng seno sa Durban City ka mokgwedi taba di le ka teng mmabore PC FM mme re tla bona he gore na ka bona ka o Golden Arrosa o tla sebetsa jwang o itse Golden Arrosa e monatenyana o na jale but a re ga a soka setlhopha se fitlha mo e leng gore ka nnete o lebeletse teng mme re a opola gore monga dikgalile ka bona ka setlhopheng sa Durban City le yona o la thua re mosebetsi wa bokwetlisi a o batle motho a bulang mekotla ka o fela a kganolola lang ho ba anytime o ka fumana o so bontsitswe exit door wa tsamaya le ho ja itse batla mo jara ka mo papadi tse 15 re itse ke half ya season re tla bona he o ba neng e 15 ne ka nna ba ho le ka nna rafter 5 bo 10 e ba gana di ba molokolla ba ga o sana o ga keep a motho a tshene ntse re bona re se bona na o yetsang yo le ba ga batla o tlo motebelana go ileng ro khutla ha o sa le bobebe ho tla lwanela hore mohlomong re sale se ke be ga tswa papading tsa league e kgolo ka mo khodi tabela le ka dimo bra PCFM ke le ke tabona hena di tlatsa majwang o la ba bontsha Khalili ya re pele transfer window e kwala ba sa lebelletse bo bapadi tse pedi tse tharo ba sa lebelletse bo bapadi tse pedi tse tharo mme re tabona hema bra PC FM gona ya tla ba di bapadi difeng mme ba bontsha ga ba se ba felletse ai khona ke menya kwe fela ka mo khodi tabela le ka dimo bra PC FM ke menya kwe fela ka mo khodi tabela le ka ding ba tla gona go ba kwetle ba etse dintho tse e leng gore ba batla go di fihlela ka mokgwa ditaba le ka teng mo bra PC FM ha re feta ka pele ka batla go hema bra PC FM batshehetsi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ba llile ka nnete ka moka go tswa dipapading tsane tsa MTN 8 mafelong a beke ba betswa 1-0 ke setlhopha seno sa Golden Arrosa batshehetsi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ka nnete ba llile ba ra ai khona mfanano a bitswang Mtasingwa le Nkonye Siphile Ngobo ra ikona ba ba jesa ba ra ikona ke batho ba ile ngo ra ba monate ka nnete ngobo ba lile ba ga mfanelo ebile e sele nako yale gena le patience gena na o tla ba monate but bona la le motho ile ngo re ha improve ka letho ka mo khodi tabele ka dimo bra PC FM yo le Mtasingwa ga tse ba o qeta o tekenwa be ke tse ka ba ntse nne tse fitile mo bra PC FM yo le gatla bona na tabari tsa makatse le mafuta ofeng ei bo Mtasingwa le bona bana ha re se re tla bona se ba pa di sa mamelo di sa down se grand kekana wa bontsha ka nnete gore ga e lantle ne le takatso ya gae ya gore a ka iphumana bapetse dipapading tsane tsa mogopola fatshe kapo toro ya gae empa ka nnete ga e a etsagala ra e etsala taba e jalo empa ka nnete he aa ke a tseba gore a sego mona mo ke teng ke tshwere dinotlolo tsa gore ga ke batla go bapalela bafana bafana ke tla bapala fela ka nnete ke tla kgethwa ke mokwetlisi go latela seo a se batlang dibapading tse e leng gore o bapala ka tsona mme ka nnete le a re a sang kgethe taba eno ga e ka bandule ya botlhoko ke tsebile gore allright ga ke sa kgethwa ke a kgethwa ka nnete mme nna ke tla tshwanela gore ne ke itswelele pele ke bapale papadi ya ka bolo ya maoto ka mokgwa ke tshwanelang gore ke e bapale ka teng national call up e tla itlela ka nako ya yona e seng gore yo le nna e be taba eno e seng pherekanya ka mokgwa ditaba le di ka teng yole he mabra PC FM rae nna ntse ke betsa ntse ke itswelela pele ka mokgwa ditaba le di ka teng mabra PC FM yole ke tla bona he gore na mjita taba tsa di tla sebetsa ka tsela mafuta ofeng a re nna ntse ke focuste ke le monate ke le kaofela ke se focuste motho wa tee jalo ka mokgwa ditaba le di ka teng a monate fela motho wa tee a monate fela jale mokwadisi wa Mamelodi Sundowns Cardoso o bontshitse ka nnete
2: Miguel
0: ya motho wa tia Miguel Cardoso motho wa tia ore a elante ke a dumela gore re na le bothata mo ga omane ore moabane o bile le shoto tse pedi tse ya dipalong ya ba ba goditse pedi two shots tse ya dipalong ya ba ba goditse pedi
2: ga go bothata bo teng mo ga o bua ka
0: Stibatina o go defense o tshaba gore a hlaga Ronan Williams
2: ko empa ha re
0: alona ba ba mokora motho a tsaba ikisetsa ena le tswalo ya bobedi bana ba e hetetse mo no fa a ke tsebe na ona ntse etsang ona ka nna thula palo Williams ke ga ikho ke le ka bana bile o tshoge ka nnete ya ka phomola ya tshwanela o phomola motho
2: e go se motho a te hona le mole le baka leo masana nna ba le mba batla Ricardo ha ke ke na go ba sebedisa na botse wa no tlile mana twa teng a tsaba pala futhumetse
0: a futhumetse motho a te
2: ke ba mo formula ha ba pele ka ma a ke o pala ba le ba malata
0: e
2: ona le fetseng a ke
0: e ya motho a tuna le fetseng
2: ba le fetseng a tloa ka super sporting a tloa ka mane ka sebeleleng mme a ba lokela tsa phoso gore a formula ya hape
0: e jwa le motho a te jwa le motho a te o bane ke o pala gore ha o tshotjena la season e tlo qala ba le ba re motho eno ha re no mo loona kgetlone no ba re bona gore nnete go re ya mohloka ke re ke tabona na ba tla sebetsa ka tlhokeng
2: feela ba ne la motho a te ka mo
0: mo ha ba ne la motho
2: a te ba le a bua ka ka mokotisi wa Sundowns tsa so ka tlo ntlong ka motho a te ha e kona man monna pula
0: mo oh Mr.
2: Saleng ona le botha a tsana ke bua le motswalle mo ka motho a tare Saleng gala tefa o pirates kwana ba bo patile bohlaso ha le Saleng a tefa ana di gaming a tefile ne nga wena o khathetse ena o tshwere ke malana ke ena o hlaile sa nna o se di mo hlaisitse
0: tsa a ha mo na tefela motho a di a bona tefela motho a di
2: ha ke na ke o swabitse ho Saleng motho a di ke mo ya tloqeta na ho fumana
0: a kwa o tloqetela motho a di ke ka mo bona le Kaizer Chiefs lo ka batho ke ba balata
2: motho nana ha sa taba le
0: motho ke nnete no tso to Kaizer Chiefs ke ba balata se ba parisa mo futa ona ka nnete motho a di motho a bitse wa monna pula Saleng ha ibo no hanne le Sundowns mona
2: a ke thata motho a ti
0: ke bo thata motho a ti
2: ke bo thata a ke tsebe na o tshepile sa lengwa tsa go tse motho a ti
0: a ke tsebe nna motho a ti o gona o tshepile a ke ona ke tsebe gona ntwa tlenga e tshepile ke mjita ka nete a ka mo ga mona ke a hana Kaizer Chiefs ke ba ba monka ka monka o sa tswa loni mbo o bi college
2: le mo khatala o so ke ne motho a ti o so le bana ba banyane
0: a
2: ka mo khatala e se ikagela ha o ntse o ba pala o sa sebetse ka thata ba go feta bana ba o feta
0: ha e qala mona o Sundowns se motho a ti hale ba hale ba ba re pitse fa ba re feta ka ba go he re tlo go bontsha hore se ba parisana se bitswa ntabiso monyane o bontsi tsa re taba ya o tswa mohopeng wa MTN 8 a re ka nete e ba file a ga le taba e bohloko a re kae kae ka nete ba tlotla ba sebedisa taba eno e le hore ka nete ba parisa e hlahlamang ba di ba pale hantle ka matla ana a haesale ba di fese o tlhe mo rapitse fema ka mo di taba le ka teng a re papadi ena se khukhuni ya tsatsile ka jeno a re ba tlo ya all out le papadi ya Mamelodi Sundowns ya mafelo a beke ba tlotla ba ya all out jole ka tabona ba monga di khadoso ke no wa la hore defense ya hai ha yana pahala ka nete me ka nete he a yana pahala jwalo a ya papadi ya stopa ke ja chiefs ma firunga beke re ta bona ke bile o lile ka nete monga di Miguel Cardoso sware ei ba letsa phala di match official tshireletsang di bapadi ka nete ya ga mao ba ne ba batlile ba roba mokwena ka mo khodi tabele ka teng mme taba tsena di monate ei a ka re ba mo jwetse Miguel Cardoso ka incident ya mfanane a o tshwe ba mfanelwa ba Mamelodi Sundowns ya na Robbie Bennett Parker twatla ka nete na di mfanelwa bile o qeta o lelekwa ka wa mazulu ka bona ona ba Mbabra PCFM ka nnete ha khona ene bithata taba yeno mme ka nnete Mbabra PCFM aba ka nthotsengata ska ba kopa le tshwarelo stopa sa ke na lo sona ya ba dithotsengata mme ka nnete re ta bona Mbabra PCFM no tuki ke zungu bongani zungu ya ke bongani zungu Mbabra PCFM ke yana na di taba tsone ka ofela ka mo khodi taba re ka di mbabra fisha fe mo mere taba na he horna taba di tsama ka tla mo fofeng taba na mbabra fisha fe mo horna e di taba di tsama ka tla mo fofeng akara ba mo di tsaka ya bonga ne zungu hey tune ga nna ba di retaliation braya ka e ka nna ba di retaliation braya ka mo khodi taba re ka teng yo re ka tabona no so bile ona le rival ripa gents sa Sundowns le TS Galaxy a holontso na le Ramovic na ne le Shia Ramovic yes le ru jana mkuina mabra PCFM e hlono lwana ne te sale kama go ditaba le ka teng bile ka tabona he horna taba di tsama ka tsama ka fenga stopa sa Barcelona e mabra PCFM ha re tsebe go na o etsa etseng o bane no ntso o thetsa tsila ka jeno ka naba he ba tla sebeletsa go ba phethele taba ya Rodri bo no go ne ba fane ka 60 million stopeng seno e le offer ba stopeng sa ne sa Manchester City se o re tsebang hore sentse se le gisa mfanane e re bileng ka yena Ayub Ebwadi ho tswa ka bana ka na henya Morocco e mabra PCFM e ngwape ke a hore ke tlokometse go stopa sa Manchester City ho thwe Enzo Maresca o ntse le gisa jwalo he se ba parisane sa Argentina ne ga ka tawo go re England ntha pele a etsa celebration e nngwe tjena ya pilopilo ya itshwara ditsebeng a kwala mahlo a noda ka tlhogo e leng Enzo Fernandez o mmatla ka mono o sebeditse ena ka setopeng sa Chelsea, mme re tabana emabore fitsa fa mo ga rona taba di tsamaya ka tsela mafuta a feng go itswe in the next 48 hours. Tla bona gore na taba ena ya Barcelona le Rodri na e tsamaya ka tsela mafuta a feng, ba Rodri yena ke boitse o batla go ya ka mona ka setopeng sa Barcelona. Jale tse ding tseo go di boneng ke tsa gore sebaparisane Julian Alvarez pele ba ikwetlisa tsatsing la ka jeno ka mona ka setopeng sa Atletico Madrid, go thwe ka nnete he o la kopa ka nnete gore hei mongadi Diego Simeone a nke re dule fatshe are ke batla go ya setopeng sa Barcelona go nna tlogo ya ka e tlabe phethaetse ke e phethetse ka tsela e nepagetseng jale e a re tsebe re tla bona orena ba tla dumela kapota ba di tla tsamaya jwang. Nnete ko go coach yone e ka nna re tšhe coach a se yone e tlaetse kgetho ya go tsamaye kapo etse bangtlheki bana ba tshwereng taba tsa dikontraka ba bagolo bo di-sporting director jalojalo re tla bona yore a di tsamaya jwang mabre fitse fm gore na e tla qetelela jwang. Sebaparisana se o thweng ke Ferran Torres ra tseba gore la tho ya setopeng sa PSG yana la otla Argentina ka nnete wa Spain papading ya moapara fatshe mabre fitse fm jore re tla bona na taba di tla tsamaya ka tsela mafuta a feng. Ke bone ditaba tsa mfanane Pogba le yone e kara ya molokolola Monaco ka mane ka Ligue 1 ka mane ka fora jale e re tla bona he na taba di tla tsamaya ka tsela mafuta a feng. Re tla bona gore na taba di tla tsamaya ka tsela mafuta a feng mabrafitse feng hei o taba ke ena mona he o thwe Atletico Madrid director tells Julian Alvarez eno ana ntsa kopa Diego Simeone o tsamaya Barcelona door is closed loga e le jalo ae aba mo cheki o ha mabra fitse fm ka mo khuditse ba le dikatse nyo re ka bona he horna taba di tsama ka tsela mafuta ofeng mabra fitse fm ka bona he horna taba di tsama ka tsela mafuta ofeng lebo a tsho mwana so ya pinya mona ga hlophe ga hlophela o ya ho renya botselela hlophela o re ho ya ho renya botselela mabra fitse fm go bona teng go bona horna taba di tsama jwa nga a tshihle qetile ka nete qetile mabra fitse fm ke tile ka nnete he re tla bona na ditsamaya jwang jale tse dingwe gape ke tsa gore he Xavi Hernandez ya legend ya setlhopha sa Barcelona o thwe ke mongwe wa di-contendera bakeng sa go kwetlisa naga yane ya Netherlands ka nnete ga bona na Hernandez Xavi sale boemong ba go kwetlisa bo Netherlands empa he re tla bona mabra fitse fm ba go na taba di tla tsamaya ka tsela mofuta o feng ha re felela ona mona re kopane between 6 and 7 se re tsa local slacker local slacker 605.
7: You must say you like it for the Pirates.
6: Number one right back.
3: Di papadi ho PCFM.

0: mamedi ke metsotso e metlhano go fogaletse gore ena ya bosupa e re re tswele pele nano le tswelang pele gona jole tsena ke la setlhotlholong jalo ka go tseba jalo ka ga e le la borago tsena e le gore jwa le go tloga gona jole tsena go fitlhela mane goreng ya bosupa go fitlhela goreng ya borobedi re fetise jalo kgwebo e tsheditseng jalo lena lenaneo re thagola jalo ka gore re tle re mathere kena jalo ka mane ka ga bo baokhunya oda mme re buisana jalo le ntate motlatsi Mofokeng wa tseba gore ke ga diphatlalatso khamphaneng ena ya baku le ka jeno he o teng ka kwano ka dipopsing tsa gaso ntate Mofokeng
1: ntate jwa kae
0: e re go dumedise ntate wa moelo PCFM
1: dumela tlhe molwana wa ka phirimana e kgolo ntate ke o philetse wena o phela jwang
0: ke phetse gantle ntate Mofokeng ka nnete
1: ke a ite wena ntate
0: e ya ntate
1: go jwalo ka go se ntolokile ntate ehlile mabitso o a bitsitseng ke yaka ka kotolo ke le hashane ke mofudimotsa ka diphoofolwana ga ke Mofokeng ke tlhagantle ka bo baukhu nyauda jole ga ke khutsufatsa ke baku
0: eya ndat
1: e ke company hlanga mane ka nehinyane ya China ka mgo ditabadi leng ka teng go jwa lontate re broker me broker ga ke ke ka mehlala matsatsi ka lokela go botoloke handle go batho ba tsebo go bonepa le go pisisa ha re thaka ya kgwebo tse nyenyane le hlakong le nala boya re hlile re company e kgolo e bitswang broker ka kana ha Lesotho me broker ka mo go leng ka teng tate le kanyane o tadimana le nna le Mosotho go ke ke ntho e reng ha e sebetsa e ba jwale e ema le bitso la batho ba bitswang dihwai le mbahlaisi ba thepa yena ya Farnal Seiboko jwale e ba re sheba go na mebaraka ya lefatshe mebaraka ya lefatshe na e mi jwang medita ko di tsa mara jwale mo no taba e kholokholo go ba o khunya oda e a sheba hona bo reki ya ka ho dimu ke o fe mme ke yana yo ga mo fang thepa yena e bitswang ka ho ke thepa ya ma ya sehwai ndadi ke batla batho ba utlwa le utlwisisa taba e fela ga ke ke ka sia mo ga o ho ke ba khu ka ho elellwa tlhopheo e tobileng dihwaitsanaga ya Lesotho gobana gona motho sa tsebeng o na ya Lesotho nnete sale e a ke ikitlela ntate mokuo ebile ga ke ikitlele fela e nkile ha boima koo ntatele kanyane wena o mophatlalatsi o moqolotsi o mofuputsi wa ditaba tse tse ke di buang ke a tseba o ka di netefatsa mme wa seke wa di netefatsa ka go bue mona ka gore o lo di batla o dipela Basotho moyeng ba di utlwe o tlhamolo mongwe wa
0: pela
1: mme taba eno e ka beya moo re ileng ga ba maqakabetsing ka kgobe ena ya Farnal Seiboko hoo ntate re mataganeng le kenyakenya ya lefulena la tlhako le molomo food and mouth disease e entseng gore ditaba tsa go tshedisa boya go ya kae kapa kae botswela ka ntle ona ebe mosebetsi o boima bona bo gaesane gobane o lokela go futhumetsa boya bono ka motšhiso o itseng matsatsi a itseng o lokela ka moka mono o bona dingaka di betsetse di-certificate tse tiisang gore boya bona bo fela bo tšhisitswe mme bo hlwekile go dumelwa gore bo ka etsalwang bo ka tshela mme lona mo bo sentse bo bolelela boya bone ore ga botswa ka tlong ka mono ka mo boneng botšhiswa bo lokela dipakeng tsa mona mo botswang teng ka mo neng botšhiswa ka teng le go ya kakae ka mane ka bo bololaelwa ka teng go na le taba tse e lokelang go etsela moo le kapago fela e lokela go fapana e le goreng re seke be ka iphumana re tshwaeditse boya bona ka lefu lena le goteng le teng e leng gore go wena o le sewai go nka boya o buisa ka mose kapa o tsekelela go buisa le bopong ruri o monyetleng o mogolo wa gore e ka nna yage ga bo fitlha ka mane ya bagothe bo na le tshwaetso mme taba eno go tutubetse gore e tla tswala gore ga o fumane tšhelete ya ga gobane boya bao bo saetse ba bo sa tlhweka bo na le tshwaetso kapa bo na le mafu ka mokgwa o ka banka teng jwale e leng gore o le Mosotho ga o lokele gore o iphapanyetse boteng ba bakhu ka gona gae o lokela go anana le boteng ba bakhu o boke tanki modimo molopolli wa ka o teng Lesotho gobane gona ge nka boya bodu ba gago tlasa ona maemo ona ana tlhobaetsang e le gobane sepheopheo se segolo sa bakhu se leka go etselwang go kgatlhametsa motho ya bitswang sehwai ore a seke a hula ka thata a seke a sulafalelwa ke kgwebo ena e etsang ya ho hweba ka farelane le seiboko
0: eya
1: ka hore nna ka hore thepa ya ga nne ke inke ge ge mothuse ka hore ka fumana ntwa e hlokanya manthailing e leng chalete me a ke fana fela ka chalete ndade ke fana ka chalete e thabisa ha ke fana ka chalete fela e bile ke fana ka yona ka mogwa o potlakileng
0: eya
1: ho ba ne ka nako ngwe o ka nna fumana motho e mong o ntse fana ka yona chalete le yena fela ba le o nka na go hoetsa ho fana ka chalete chalete na ifi tso bile o bakile mekoloto ho bana motho e mong le mong ntate ke nnete e phelang hore ha ana le mekoloto ha ana le chalete a tsebang ho e yatla o ta iketsetsa mekoloto e mengata fela ho bana o na leng le tshepo e phetaising kapa e tileng ya hore ka ga nako e fokolang ho tloha ka nako eno a etsang mekoloto o tla ba fumana ditsiana tsa hae mme o tla tseba o etsa hlakola mekoloto eo ditaba tseno di meatlo kotsing hoo a e ba qetelle a qabane le le batho bano ba entseng dikoloto ho bona e le ho bane meso e ntse e tswala meswane ho bane ntate lekanya ha ke bua le wena tjena ha ke bua le wena tjena ho na le dihwai tse so fumane tjhelete ya bona ya boya ya le mosesuleng 2025 bona ke ho kae 2026 ho so setse makokota a se makae re fetela ka nqane ho ho le mosena sa 2026 re kena ho 2027 e le hore nnete sale nako e zile kapa mezuzu e zile babedi ho han fela nako e ke beile mere beile letlhakogong la lemo sena sona se le monta se ka hlakile go sentse se fitlhile kae peletso mme ga e ba sentse se fitlhile gona go bolela gore mosotho yane kapa segaisane sa farang le sa iboko se e sa fumanang tšhelete ya lemo se fitlhileng gona go bolela gore o phethetse selemo jwale a e se o fumane tšhelete empa gona ba bakhuo rona ba bakhuo re kakabo ka gore re re go wena segai tlisa thepa ya gago le laksense ya gago kapa wena sekiri tse tlwaetsweng ka oke tsa mmuso ka bomong kapa ka boikopanyo tlisa thepa ya gago go rona ga le bakhuo ge o lefe ka gare matsatsi a lesome fela rona re keke baka ba bongwegono ya ba re etsa ditshomo ntate le kaika ya ba re nkile thepa ya gago re e bolokile go bo o fele selemo ka go fela tšhelete thepa yo ntse le matsong a ngwana fela tšhelete e sa fitlhe a go bakhuo mona ditaba di a fapanang ntate re o patala le pele o gitlwa ke thabi le pele o kgopea le pele o tswa moeng wa thapelo gona ba bokhuo se ke ntse lwang sego lefile ke ne ke thabile ampe ntate ne ke le ka bothabote ka mare mafelong ana a beke ntate le kanyana sehwai se seng ha se mphatlale go ka ditaba tsena tsa boya ore boya ba gae boile ka bakhuo e le labone bekeng ena ya ba manta ga tsatsi le dikela o fumane tšhelete ya gae jale ke a mmotsa gona a e bontate o la ikutlwelang wa tseba na ntate o reng ga ntlhalosa tate le kanya ore ke ne ke bile ke ka ke shaba nako founong yaka mona e le ga letsatsi le ga ba gadikela ga ke tshwa ka fono ke epeya kere ke ga o kena molaetsa ke ka ebo molaetsa kwaeng ga ke sheba molaetsa ke fumana o tlhalosa gore ke amogetse tšhelete e dikete tse itseng tse itseng e tswang go kae
0: gobakhuo
1: ke yang ke ya boya ba
0: gagwa
1: gone le boya labone gwa feta la botlhano moqebelo sonta manta tsatsi le dikela ya ba segai sela se fumana eng tšhelete ya sona ditaba tsena tse ntseng ke di bua manangtate re tla nne re tla le mapaki ya tsona jalo-jalo ganyane-ganyane wena o se o tseba le konotu gore jale e tla re ganka morago re gutle maane mabakeng a gago a o tshabeya ebe jalo ka ga golola bosela go jalo ntate le kanyana e re ntate ke kgwetsha ganyane o tlo o e bapale ntho ena gobane o se tsebisa
0: yone mamedi metsotso e lesome le metso e mene re fogaletse gore ena ya bosupa re na le ntate motlatsi mofokeng o tla jalo khamphaneng yane ya bioku nyauda ke a tshepa ke bitsitse gante ntate mofokeng ke ntate fela ona jalo tsena re tlo fetela ka mane ka ditabeng ka morago mono he re tlo tswela pele le yena ka kwano ke tlo fetela go kgaitsi ya ka tebelelo jaane a re fe ditaba tse e phethelang letsatsi mme ke ka puo ya sotho ka morago mono he re tlabe se ntse re gatela pele jalo ka ke bontsha le ntate motlatsi mofokeng o teng ka kwano ka diphopsing tsa gaso re he jalo ka ke bona nako ya dumela tle re fetele jalo go tebelelo jaane.

ke le bona ka yeng mo me di dumelang mo ithutwa le ngolo la masters degree ka sekolong se se hulusa se tshaba NUL tsi so gereng o re ke bana ba ba sotu ba ba ngata ba sitilweng ho tswellisa dithuto sa bona pele ka lebaka la kgaello ya dithuso tsa ditšhelete. Puisanong le PCFM ka jeno reng o itse ba bangwe ba baithuti bawa ba bile le kopano le komiti ya ditaba tsa moruo go tlhaga mmuso leseding ka moo o ka tlholang bothata bona, ke moo ba kgothaleditseng gore go thewa letlole le tla tshegetsa baithuti ba lakatsang go tswelesa dithuto tsa bona pele. O re go atlegisa sena, mmuso ka boela wa thega mesebetsi e tshwaregang bakeng sa ba seng ba phethetse dithuto tsa bona empa ba dutse gae ka mangolo. Kapa o eketse botsetedi dikgwebong tsa batšha gore ba lakatsang go ithuta go ya pele ba itjare. A phetela ka gore e bang mmuso o sa etse jalo o tla tswela pele go latlhegelwa ke tšhelete eo o e tsetelang thutong. Lefapha la ditsela le re tsela ya mafikadisiu le re ba e sa le kwalwa go tloga ka mantaga ka lebaka la go kgethega ga letlhwa. Go ya ka ofisiri e kgolo lefapheng la ditsela Monghadi Katlego Mafa, lefapha le ile la tlhatlhoba tsela eo la fumana e ntse e sa bolokega le gore le ga letlhwa le kgibidihile tsela e ntse e sa bolokega bakeng sa go tsamaya. La ha ho le jalo ho itse lefapha le ntse le le ka mawala ohle go bona gore e boela e tsamaya ga gape. Ho sa le jalo lefapha la setereke la dikoduwa le ipiletsa go setšhaba go qoba maeto a yang le a tswang ka maloting ka ga tsela eo e kwetsweng e le yona ya mantlha e sebediswang go fitlha matamong a katse le pudihading. Letona la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba Pitso le Sawana le keteka letsatsi la matšhaba la batšha ka go ipiletsa go ba kwano gae go sebedisa thekenoloji le mahlale go tla ka ditharololo sa mathata a setšhaba le metse ya bona e tobaneng le ona. Le Sawana o re le ga go ena le dikgolotso tse ngata tse ba hulelang morao, batšha ke bona ba tlile go tla ka ditharololo tsa mathata a tobileng setšhaba sa gabo bona. O ipileditse go mmuso le lefapha le ikemetseng go tshwaragana go tsetela gagolanyane go batšha le merero ya bona ka ga mahlale le thekenoloji e ntse e le dikgolotso tse kgolo ka gare o naga. Le Sawana o boetse a re manana wa kang a sebabatso ke bopaki ba gore mmuso o ntse o sebetsana le go bona gore o tshegetsa empa go ntse

0: mamedi ke metsotso masomo a mabedi le metso e mmedi re fogaletse go rena ya bosupa re lebile tebelelo ka ditaba tseno re gatela pele le ntate motlatsi Mofokeng o teng ka kwane ka diphaposing tsa ga se o tlhaga jalo mane ga bo Baku ntate Mofokeng go na le mo jwale re tlatle re lebe gona teng mothating ga jwale
1: ke taba nnete eno ntate go na le mo go lokelang re phuthume lebaka ka matreteng kutlo rona taba di eme eme ka sebopi go maa
0: ere mamedi re tlatle re ofe tsena tsa ga bo Baku
2: boya badimfu le dipudi tsa bona le ha o le jwalo ba bile se boko ka dilemo ba lla ka hore ho bona hala ba sa fumane motho ya nepahetseng ya ka rekisang boya ba bona ka tsela e nepahetseng ba ba ba fumana le tjhelete e phidisang e molemong kapa e tsamaellanang le seo ba se rekisang ka bokhutshwanyane ba ne ba lla ka hore ba jua ka jeno lena re etetse ka bothabothe re sekiring re batla ke re tlo buisana le dihwai lebaka ko bane dihwai tsena di entse le rata hohle mona di re kgetlong lena re thabile re natifetswe ebile tshepo e teng ka diphoofolo tsa rona ba re Baku e teng jwale tshepo le yona e teng fela ba khukeng ho baneng di hwa itse di ne di lla kana go etelele e re ke re tlo buisana le tsona re be re utlo ho re na e hle ba khu e molemong wa basotho na le botha mokotla o teng na ba patala kana go taba yeo e bohlokwa ho bane hona le ba tsadi ba bangata ba rona ba hloka hetseng ba bang ba bona ba ntse ba so fumane tshelete ya nkutsa bona e re imamelle bona

0: Telaka kwano ke na le ntate Jacob Raporto Mokotedi le yena ke sehwai sa diphoofolo ka mona ka Mabida. Ntate Raporto o kwa joetse ntate hore na o hlile le wena o ganna chifi ntate.
1: Ho bua lo ntate le ganna chifi.
0: Ha o so o hlile o gannile ntate o tsama ka boboka.
1: A ke ganna chifi e tsang dipalo tse mashwa mahlano. A dipodi. Masamasano a dingu.
0: E lo ka kagetso re isa go bole gholo.
1: Ya tsabana.
0: O kontjwetse ndabe ga photo. Di powerfulo tsena, di gutshwane tsena. Batho ba bang ba di bitsa taemane yana ha yena. Go bane boya ba re bo tshelete ka tsela e getheileng. Empa ka dilemo tse fitileng na wena o kile dikile tsa o tswela molemo.
1: Ho bua lo ntate le dikile tsa ntsela molemo. Empa la ha o le jwalo boemong bona ke ditaba tsa ka mona gobane go ile wa etsala gore jale go be le koduwa ena ya seke ena a tlhakole molomo moo ditaba tsa gona dileng tatela go senya fojana teng ke nnete nako e fetile motho ne ntse o bona gore le ga go leole akalokalo o a rekisa thepa ijalo empa taba golo ke gore go ba diteo tse ngata go tloa lesotho o ya PE kwana mo register teng mme ka morago ge e le loss ke ena se e le teng gabetse ga tla tlhokomela go tlosa thepa ya gona e boya sebakeng sena ke o isa marasuku mo teng e baletseng gore e tla ema matsatsi a robedi o ntse e buisa mane mo tseng ba ya bobotshesana teng mme ka morago 80 days eo ba ya bona motho a tloa gore bo fetela mabopoo mme ke gona mo teng le ga dua fatshe le sekili sa eso dithwa tsa eso gona bele re feta bothata bona jwang ka ga re ne re ela lo bele re boetse ka gona thepa ya gona nako e telele go ya moo marasuku lo tloa moo e ya mabopong a ela lo gape ke nako e telele mmogo le ditseo tse dinaga ela lo tlo ba teng kanto elelwa go jale ke fumane mo refere ye mo ga pomo regi ye mo ga ja tla le wa mona ya bitswa ba khu motho a jwalo o bona ye ile motho a fumane yang ka go strike ka go le sotho ka mona strike sa ma serumane ntlo go ya nae mo teng ke la ka fumana le fega yo go tloa go yena le ba habo mo teng ka fumana go bo go kwa ba gore go re ka fokotse le yato le ditseo tsa go tloa mona ga le ba mmala sunku ga le ba motho ya jwalo
0: e lo leto leo le seng le leng ka jela o tloa mona le ya maseng
1: gantla gore nta
0: hendate ha re bue ka tšhelete motho ha o fereya re lebelletse gore a o jwentshe mokotla re itse boya ke taemane
1: go jwalo nta
0: go jwang na le fereng le la hae o bona gara a tshwege
1: go jwalo ntate ehle le fereng le na la motho yena enwa eo ke seng ke bua ka yana
0: bakhu
1: ethenke bakhu
0: ee
1: fereng la hae le re bona etse le re tsweditse molemo gagolo papiso le kwala mo ntse ke sebetsana teng ke ntse ke sa se itebatsa ntse di tsheo tsa go tloa mona le sotho o ya PE e le o tloa ka maka ka mara se ya PE de batlo ka ofela ba ku o di blaile ke pa ya mawa
0: e loge hona jwale ha re bua ka ditsheo o sorry ditsheo ha di sa le yo ha di sa pa me jolo ka hwane pele
1: ho ya lo ntate ho latela matatamo a o ke ne ke elelwa ha a tengwe se ya ba teng se ba le ho ba pisa ho na re sinyetse ha ka e ho bula ntse ntse ho hlokwa ke batho ba bona re isa ho ba papiso le bana ke bona phetho e kgolo ha bolo ba ku uthe o tsi ntse ngata ho mono no ho ya lo ntate ba
0: ha re tlwe ka ntlenya boleng ba boya he se go utlwile hore ha re bua ka ditjeo o di theo tse hampe fela ha re bue ka boya ba hao na ha o buisitse tshelete e tlang ba ku o fa bo go thontate nna ke eme mo
1: ke le go ntate
0: eh nta
1: e ba ku fa ka bo go thontate hantla ho
0: okay
1: hantla ho na pela e
0: ha ona pela e
1: na pela e nta
0: ha ka tlata be nyengwe ke ina bo hloko motho la ha ka ba fana ka bo go tho ha fela a die ha ho fa bo go tho ho tshwana la ha senyana ho bane taba ka ke ina o tla fumana hore o tloge ke ho fa 100k ke etsa mohlalo ibe o bona ile nga ibe o die ya ho fa yona o tlokena ditshinyelong o kadime dipokola o etse nthotse e re ha e fihla ibe ha isa na thuso na ba khu o le patara ka nako
1: hey ndati ba khu o bi dira kwa ha o lo tja ntira tsa dipatala lo bo sebeletse lo botle ke batla ho wetsa ho dipalontse o ne re dumelana le ba khu mana hore o ka etsa le ke batla ntse wa patala bona bo dire matsatsi a mararo
0: mararo
1: a mararo 3 days
0: Fridays
1: go
0: ne patala
1: go re patala
0: okay
1: e le go bo mo mo bolwalo ba go mo ke mo bile ra kwa tlo go ba re ke 2 days
0: ya ba se ke tlo nda twa mona re bua go melodi ke komponi e golo ha holo me re kopa taba tsena hla ebe taba tsa nnete me o motho wa moholo ha ke nahane o ka bua ditaba tsa lefufu ntate o re ba khu o le patetse ka 2 days
1: handla
0: boya
1: boya farala ba me ba sei boko
0: bona bo gene ngetse ba batho ba bile ba hloka hala ba so fumane le tshelete tsa bona
1: handla ho
0: tsara pele
1: jale ntate mo ba khu a ile a ntukola ha ho re ke ka ba fela ya katamela wa tsaba ntho thing ke katamela ya bosebeletsi le bohlanga ke tlotla etsa ya ho ya next sa botsi bona ile ana ho ne ba bosebeletsi go ka mono ke bona bo bo hlolla mo mo tlile ba ka utlwa ke khona ka ka ke tsaba a ka fana le ka go tsho ba ba mbo ke ka fana di tsebeletsi ka ga ka leso bosebeletsi bo mono ntate ho ha ho fihla fela ba eleletse go mo rekisi ntho ho ba
0: o tshe
1: ke nna ke le ba ke se itse o ya rena le re ntse na le gwao ya lo ka ha o le wa tsabala ba twa mfuta o lo bua ku ba ya ba ba le ndi mba ya bohlokwa hlokwa o iba botse ho o kile ka bona ka nna ba no ile ba le khoso ya wa tana ja ya le muti ena ke mo gatile ha holo bane ha a kena ka go tsisa sa ntabu ke o kene ka mkhone pa itseng ne ka hone pala ke bolela hore o fihile ke tsena sa e somona ana le bo sepisi ba stre ke ba ke mo ba tla ke le bona go gama tla ke re nda timo possibility ba mona nga ga di phofolo go le ka tshedile ka tsigina ya tsabore molomo
0: ya
1: this phone sa yeso mo di mongwa ya ba tepa di ka kanya me
0: o so taba eno yentse go le motshepe
1: ya etsa ke motshepe
0: u bona ala gore ke motho a tsamaisana le melao e teng ka hagana
1: handla o
0: ke kopa gore ke buile le wena fela jole hona le ntwe kgolo e o e buile o re lona le mona monwa
1: handla o
0: ka ka so ha o ke hore e kage bana ba ba khu ba ka se duli fatshe ba lo fana ka thuto go bana ba bambeno o tshwa jalo
1: ke ri a tsota
0: ba o mametse le bona mohlomo le bona ba tla dikiling tsa bona ba tla dula fatshe ba meme ba khu itlo bua le bona ha re tsebe ke le buile a holo ke kopanje ke bua le di white ding ke utlo hore na e skaba wena o mpa o thabile o go sofetse fela ba ba mbona ba go tsofa e re ke utlo go bona le bona
1: ke a le bona
0: di go mo ntate e nngwe ntabisitseng.

0: le phela ka yona o ke lewa isa boya ba hao ho ba khu
1: ke qala ho buisana le mosebanta ke ho ba khu boya bona
0: bo se bo khutlisitse
1: bo khutlile ntate ke bo re tlile ka matsoho
0: awe ile go hona jwale nka nna ka tloa botlhang o thimona ke kiba kiba mme ka dilo le wena o ko mphe lelo ka ha ba khu yo fi
1: ntate ke gakeditse ka nnete re tlile eh re thadile mona mo re teng ke re sa di khopo se monate
0: papi song le dile motsa ho feta o bona dingkutse ha o duse di phofolo tse tsa ha o duse le ditse jwang ha ile mo so sebetsa le bakhu
1: ntate yo bona tse hantle ho bona di tse hantle ho ka nnete di tse le di tso ba ke tsena ka nnete hana ga le tse e ka ntse re ipotsa hore na ile go re e ka khutlaneng e le re go jang le tse tsa hana ga tse ga ja ntate
0: ke tla ka ho bua le ntate o itse tshelete e khutlile mo ga matsatsi a mabedi o ka keng o mosotho kapa sehwai sa heno se sa tsebe letho ka bakhu
1: re ko ba kgothatsa le dikere tse ka thoko ka nnete re tlo kgothatsa bana ba bokgone gore bakhu ke enwa o sale gaufinyane ka go naga mme ga senye nako wa potlaka
0: nke sehwai se seng ge ke re utlwe gore na sona se di bejwa ke na le ntate Phumo Sello yena bile o itirekile wa bona ga re ntse re bua ka bakhu motho e mo e ka nna bontsha re a je fela keng ga ke so bone le letshwao la yona ga e ba ga o se le bone ke lona lena wa bona ke kopa o inagane ke yona bakhu ebile e tereka le batho ba yona ntate Sello bakhu e o tshwariwa
2: e a ke tsena ka sa rusa ne ka
0: tlalosa tlalosa nda
2: ya o qala fela
0: ya
2: ya o qala fela ha ka tsitla masego ke gile mo a khitile mo ke ke se go ya ba khu
0: o tshe
2: ke tsile mo le la bahlano se ha ra tsitla masego ka nako ene le fela la bahlano ke ha bo ya ba bona ba me o bile o tsaka se le ja ka nako ya ga e
0: mehla e mo no ntso isa teng go no etsala
2: ntate bone re sa ba teng kwa phikwa
0: eh
2: o re go qeda dikgwedi o ya nela fantise auction o tata mafatshe a mangata a tlwe kita ka ba go go ba gona ha o qeda kita ka ba go ba gona bo wa go gona mo ha o tlwa mo ha o sa mo tshe bo ya ba sotho
0: o tshe
2: o so bo mo la bo ya ba South Africa
0: oh
2: ke la ga jamme go botsana e tsong kae e tsong go South Africa e seng go ba reki ba le ba China
0: e loge le sele gaketswa
2: go re go nna di waka o tla reka borotho a o reka borotho ba e jari mo bo tsa ntii
0: eh
2: o reka borotho le bengile bona le o rekisa shopong ya hao bo tsa ba ma khala ka kae go di betao ba ya ba bona o le go lona di waka ka jeno bo tsa ma ka go tabete mo bi go go
0: eh
2: o ke na ba sego o le ba sebetsa ha go fe mo hlala
0: eh nda
2: ba bona mo fikela mo hlano ba ba ba sebetsa ka ba ne yo fela
0: eh nda
2: ke u kende mo go ba lo sonda ho sebetsa ke ne ntse go bua fela mo ga ga ma sego ba khu ke ba tete mo go bua ntse
0: e le ba tletse
2: mo go bua ke ba tla ke ba khu re ya le nwa ke re go botsa mo hlala
0: ntle pele ha ke fihla mona ke la ka supa ntate ntse ke tsa male e ka re ntate enwa o batla le mongwe bonyana le letlalo la hae le hlakile a thono ja dipisa kwa tsa bakhu tsontso o akalla fela
2: mo gebelo sonda manda gena ofisi
0: eh
2: bakhu
0: ya bakhu
2: ha re kera ofisi ya bakhu ntate ile manda o ka ga re tsamae le tatlwa mo le dile chalete
0: ha e
2: le tla tla mo bana ba ya go bona bana ba tle bona ba ba go ikita ba re bunyana mana ja magao emba ne nga manda ona o ntate wa ka ja ba khuire le a tla mo go di chalete ba tla go bega mo ka ofisi ya se jwa tloka mantuya ba ga ne la tsama ga e ha le tsama ha le tla ka se jwa tloka ke a sendela
0: eh
2: ke tla le ka mo ka ofisi kere mwa ona
0: o ella di phone
2: e la di phone e si e ti ga di phone nda twa aga te mwa se tsa ona sente se le mona go tawe ha e mona ke a se go phone ya ga na ga se je para he ba na u ga mo tlwa nna
0: eh
2: ga ba di bija bija ha ke se tho
0: eh
2: ke so hana a ga se je para ga u ga a mangana ba he ba kena ba la tella na nda ha ga so tshe ga go vizi abakhu
0: o kontwe
2: yadwa
0: bakhu ile mmori ke le tlotlo go dihwai
2: ke mo sala di khutana go nna o le tlalo ha ile bakhu ana ba ne nna ke ngale mo sala di khutana o feta ntongwe le ngwe e nga ile ka yanta
0: ga mana la re sa tsebane ha ile mona o le sikirin sa bothabothi hana ke sign se
2: bibi go
0: hona le ngwanelo ya mogotlo hona le akuti hona le thabatse e o sa leng a lla ka boya ba ha o re ngwe yena ho bua ka bakhu
2: re ba nna le se logo ba ile hang hang vela hang gui gui ka fela ha ba sa ga ga ba ga ba ga ba khu mbe ba ka
0: ntate wa ka ke le buile ha go ke yona ntwe ne ke e hloka la ka kwano ke se ke na le ramatlotlo ga di tshelete wa sekirisena ke ntate molefi ga le thinya ke yena yo di tshelete tsa bakhu di fihlela ngwe yena ntate molefi
3: ntate
0: bakhu di buile di thotsa heng ka bakhu ho ke utlile ye ka lenna jolo ka ha ke na le morego wa go rua diphoofolo kapa dikhutshwane ho ya di se di diteng tsela eo di buileng ka teng ne di tlo susumetsa gore ke kene go bakhu wena o ka reng a bua ka bakhu
3: nna ntate ka bakhu ke bone motlhoo ka bakhu bakhu go sekirisana sa bona sa bothabothepho ile ya iphetola motswadi ya iphetola mmadikhutsana a iphetola mmadihase bakhu ha re latela dipeelo tse neng e re beetse tsona tse ne re tlhoka tshepo re e sala morago re fitlha mo e dulang teng ya pele motlholo e re etseditseng yona ke lerato ya pele o feta dintho tsena kago fela e re bontshitse lerato e re file lerato le koloi ya rona ya re gaugela a re patalela yona ga re yantsha sente bakhu ipatetse koloi eno ya rona ya re ke tlo le patalela yona koloi eno ke mo ke kakeng go bona lekonuti la lerato go bakhu jale itse ga e se fitlha ditšheleteng re patala ya latlhamelang
0: ae
3: ka nne biola ya latlhamelang ga fitla la botlhano ya sebetsa la botlhano motlolosonta manta a beketela
0: mosebetsie
3: re patala e ntse e le lerato jang
0: ga e ne e le batho ba bangwe ke utlwa e ka o kare e taba e ne tlhe ke motlolo batho ba bangwe ba ne ba tlo gore motlobelolosonta ga re sebetse
3: gagolontate
0: ba re ha e le la botlhano tsena ge bala la botlhano ge re manta ge re la boraro so bona ga ba le motlolo sonta ba sebeditse e tla kile gore batho ba itetseng
3: ke batho ba itetseng gagolo nta
0: okay
3: ke ka lebaka ena ke ba bitsang gore ke bone ke bommadikgutsana
0: wena taba tsa gago ke dikgolo go feta ditho tsane tse buileng pele gobane wena o ramatlhoko ga e ba o tiisa taba tsele tse ditho tsele di buileng go shota
3: ha ona go shota anda
0: go shota anda de mona
3: go
0: jale ke ba botsitse gore na maikutlo a bona e ka ba afeng go batho ba dikiri tse dintse fapaneng jalo ka ha o lega matlotlo o ka kgothaletsa dihwai tsa heno e
3: ke kgothaletsa dihwai tsa heso gore di tle go ba fu gobane ke bone lerato ke ba kgothaletsa ononyaka o seo ke se bone e se seo ke se betswana ke ba kgothaletsa tlong go bakhu bana beso tlong go bakhu ke tlo thola molemo ke tlo imona monwana tlong go bakhu ke tlo imona monwana
0: tšhelete e kena hanghang
3: tšhelete e kena hang go setse fela gore ke tsa 2019 ga ke tsela bakhu e tla re ke e buele ngwana ko yona ne e tlile ke ntse re na le maqeba 2019 hona mme ha e ba ene ka
0: ha e ba ke tlo bua ntho e ke leng e ke nagana gore ga e bonolo fela nkaga ithapeleng dikiri tsotlhe ba leelang go bakhu e be bakhu e tla re mokolo tole o ngwane swa kileng a o yetsetsa dihwai a she banna ge ka le patalla ona fe
3: ke tla be go bile ga e koto ka gona ha leso
0: lona kena ngo ba khuhe
3: ke se ke se le ke nna bona se ke ka khile
0: e ya
3: ta ke le ke keno ba khu
0: a monga ka hle ke le buile ha holo ntate ke ne ke re ke go ikutlwa taba tsena ke twa masa o mane ke ne ke re ke go imisa ka ngo go ba me ke utlwa ho ntse o ba khu ba khu ba khu ya ke ri ha ba ntwana e molemo ho ba sotho ke lokela ho iphatlalatsa ba sotho ba itsebe ha re tloile monna ge phatlalatsa taba tsa hore ba sotho bo ya ba bona buile mawatleng ha ba patalwe 1 2 3 ha ba ho se ho ina le ho thumba khu ho bile mbatho ba hopa ha se nna ntsa bua taba tse
3: ke rona
0: ke lo
3: ke rona ntate
0: ha ba hona le batho ba e buang mogotlong thabatseka ka cha snake ditirike tsohle
3: Yese tsengore ke ne ke kopa go ba khuka ga tropo ena ka ga se ba tsena sa bona sa botlhabotse e ke tlo ha ha e ke tlo geetsa mohlolo e be ha ke sa ya masimo ke tsella
0: botlhabotse ai e bonolo ke dimela ja ha e ba bona ba go tsedi ya ba tla holona ba tla le fere ba le tshepisa 1 le 2 le 3 ba e phethagatsa jwale yeo yona ke e mo ba hlolo o e phethagatsa
3: ba tla e phethagatsa
0: ke le buya
4: Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho ile shomela metso e supileng pele re fihla mane ho renya ya bo rubidi ke ka mo di leng ka teng ka paritsa mai leng ka teng he mona mo ba u khunya u da ba ne ba hlile ba itetse ka mane ka botabothe me jwa lo kutwetse ka mogeno gore ba di bile ka teng tate mofoje
5: ndate le ka ngene
4: ba se thuba u gwile jwale mo hlaina ha ntse re bua re batho ba tshepa halang ke bana
5: ndate ke thabetse ditaba tsena tse sa tswetsala hona jwale tsa hore ibe renale batho ba o re ntseng kgwebo le bona ibile e se batho fela ke di hwai ka kotlolo ka pa ka o kgetholwa bao ba fanang ka ho rona ba sebeditse le rona mme ba sebeditse jwang ditaba tsena ntate lokangane di tiisa hantle hore ihlile ditaba tse o di buang radio mona ntate ga di phatlalatsa ka di fa basotho
4: ya nate
5: dijwalo ka jeno ho bile le se ho ise ba nteng ka kantong tsa Yesu ka mane ya tlisitseng boya wa tsiba ntate ho no na le phekano ya empa morao tsena ha mba morao ha se ke moheletsa ho gana ditaba tsa haetsa boya di tsamaile jwang hele ntate le ga ha ke tsebe ke tla bua le yena ntate ke tle ke a ka a o letsetsa o tshaka le ke le qoqo o utlo ona ditaba tsa tla o jwetsa tsona o ka tla dipheta wena o le motho kapa o tla itakaletsa go monka o mo beya godima FM mona beya ditaba tseno ntate sehwai seno se tlisitse boya ba sona kantokong tsa haiso ke bela le ene ka nna ba metsotso e masome a mabedi ka moraa hora ya bobedi o tlisitse fela dibale tse tsheletse tsa boya ba nko ntate lekae Kwa ise nou sitwile ofisi mono, metuzi ne kabale shumele metuyi isupile 17 minutes to 5. Naka tla motela mohala ka hora, ha metuzi ilimine pelo hora ya mshano di mapua. Ki mmoza pozo ndade. Watiba ndade, taba ya etabile, ibilo wipweze nito mono laka andade. Kufama tati, ama ne kapa mshano di pagin, ki tabekele ting lebo ya, ising, ntwene ne kutise te ona. O go ke go tlisetsa di baletse tse seletse.
4: Tse seletse.
5: Fela o itse ho nna ka mo ka matsetsi a mahlano go hona jwale ke bale. E le go tlo ho sala ka bale matsetsi a mahlano le wena ntate. Le kanya.
4: Eh.
5: O itse o tla ntlisa boya e sing e sing bo sawa. What about abuela ntabisa a reng? A re. Ho bo etse ho na le mphato wa ka e o ke sebetsa le lena ditabeng tsa boya. Yena a ka ba le legolo la di bale.
4: Oh.
5: Meta ba ena e bolala nna e bolala hore ha e ba ke thabile ke khotsofetse hona ho tutuwetse hore le yana mphato wa ka o tla disa thepa ha e bo jole re bua ka se wa ise ke keng sona se patetse ka haga di hora se patetse ka haga
4: di hora
5: ka haga di hora e le hore ba khu e dutsi e betsa goba ga o bua ka taba tsa go pata ke la ka bua nna todi mabele semane kare ga o ka ba salana lane ya ka morago ga ke so kene ka gara dintho tse reng ga ke kene ka gara tsona ebe ke dintho tse di tshile kapa ke dintho tsa botlodi ba molao kapa ke dintho tsa botsotsi kapa ntho tsa bomenemene ntate lekanyane ke na le legacy mona mo ke leng teng ntate ga ke itakaletse fela le gore sena seo ke se gaileng se ke se fitlhetseng ke le motho ebe ke tlo se tshwetlisa ka nako le motsotso ka go kena ka gara ditaba tsa kgwebo tse e sa
4: tlhwekang
5: ditaba tsena tse ke di buang wena mogolwanaka ke di bua gobane ke re sehwai mo o teng iketsetse molemo iketsetse toka o tlo se ka ba wa bokolola o na le boshibale ke mo katang mane makangkang o go o bokolele o naka ga o bua taba mane go thusa o ka tsebo o lokolwa o naka motho yeno o gafetsang a gantse o etsa bang go bokolela jale ga ke batle go utlwa sehwai se nang le dinku kapa dipodi se bokolela gore ga e sa le boya ba gae boya mohanesuku kapa boyama ga ke batle motho a tla sejalo kapa ga e sa la boya ba gae boya le bopong o se ka batla ntlhalosetsa taba e jwalo ko file ditaba mona godimoa PCFM ke tsamaya le ntate lekanyane gore tseba re teng re etsa kgwebo ka mokgwa magadi ntate lekanyane nna ke ne ke le o thandate ga ntse ke inanatha o nne o phamole sehwai ka mono kapa momamedi ya e bang o na le potso o lakatsa go otlolola kapa re tšhorisa ditaba ke ne ke lakatsa go nne o banke ntate wa
4: o fela le jalo nomoro yo o ka tsenang ka yona kwana mona PCFM wa kena jalo ditabeng tsena tsa ntate Mofokeng ke tsa kgwebo ena ya Baku ke 2121-9956 mohole plus 266-5956 2121-9956 mohole plus 266-5956 le kamane ka WhatsApp o ka gomela molaitsa o ka etsa voice note ka paitsa jolo molaitsa o ngotsweng mohlomong he o tsena o tlatsetsa ka pa o mohlomong kile wa sebetsa jolo le bona ka pa hona le ntlha yo batlang gore ntate Mofokeng a tla o hlakisetse yona ka mona ka WhatsApp gomela nomoro yo ya 62-00-9956 ke tsona dinomoro tsa WhatsApp tseno tse leng go ka siela ntate Mofokeng potso go tsona tsa mohala ke 2121-9956 mohole plus 266-59956
5: ke a leboa ntate lengapa ke ntate lekanyana ke nne ke gatela pele
4: eya ntate
5: a ntate taba e nngwe ke batlang gore ke tle ke bee godima radio ko gore go na le batho ba okeke utlwe ba rena na e tlile re fela re fantisa na na re fela re tshwara auction na na re fela ntho e re e buang ya gore dihwai re di batlele moreki ya rekang ka mokgwa o tuma lefatsheng ka oba e fela e etsagala na khampaning ya eso andate taba ena ke nnete ke a dumela ga ke ntse re ya re ya pele go na le dintho tse tla etsa gore e ka setana le mofeta ka tsela a bone a re bone ga re etsa kgwebo pepenene mang le mang a shebile mang le mang a bohile a ke ba utlwa tate mme moo mosotho o tla tseba go bona gore re tiisitse ga rere ditheko tsa rona di ipapisitse le mebaraka ya lefatshe na re bolela eng mosotho o tla bona gore na ditaba tse goba wa bona letsatsintsatsi re sebeletsa gore taba tse re di buang re boele re kenele setšhabe mane re tle le tsona momamedi a tlo ikutlwela tsona e le sehwai jale nna ke ne ke re basotho ba o ka nnete le ka tio ba neng ba sa fubana molaetsa ba neng ba sena tshepo ka jeno ke belaela go se go na le basotho quting go na le basotho mafeteng go na le basotho bothabothe go na le basotho masego go na le basotho thabatseka go na le basotho bothabothe go na le basotho mogotong bao re seng re entse kgwebo le bona monate wa go na lapeng mona ntate le kaele ke gore re a tsebana ga ke tsebane fela ebile ke tsebang re a amana gobanena ga gona ennyenyane le tšhaba sa gona se senyenyane e leg molaetsa o iphetela ga bobebe ga bonolo mme taba ena e bolela gore dihwai di se di ka tsa botsa dihwai tse dingwe gona he wa mphato go jwang ula ka wa qobaša stationeng ba o tshwaga jwang la sebetsa jwang ntho di jwang o tla fumana nnete ya taba gona ditaba tsa gona di gokae eanda mme kere go basotho e kaka ba ka tlhokomela kapa ba ka elelelwa gore bothata bona bo go tobileng ge le naga ba tlhokagalo ya mosebetsi rona ba bakhu ke e nngwe ya dintho tseo mongaka a itswetsitseng hore o to thusa na ha ya le soto ka hore a gahlametse ka go ka bule difeme ka gona ha ena mosebetsi u beteng ba soto ba tsebo go etsa ba thola mosebetsi me ha eba re tiisitse go tshwaralo ndate le ka yena hona ho bolela hore mosotho e mole mongana le diphoofolo o lokela gona hana botsa hore na ha eba hona le motho ya keng o ka bo ya baka mme ka bo ya baka botla hlola mosebetsi u be le difeme baga baga di le ditlolo tsa ka ditlatse ba ho sebetsa taba ena ere o lokela go tshwara ka matla go bona gore o re fa thepa ya eboya e le gore tsebo mo thusa go etsa go hlola mosebetsi e le gore re tlabe kakeng re tlabe ka onge o tlile nongena tsepedi ka le o fumane tšhelete ya thekiso ya eboya e ntle a bile a e fumana ka nako e khutshwanyane ka letlhakong le leng o kentse letsogo tabeng ya goreng naha ya gabo e lwantshe tlhokalo yang ya mosebetsi mme o tla hikwa boaisane ba gae bana ba gae baamane tsolo ge tsebo o lwantsha taba ena ya tlala ya bojadikata e nageng e na lesotho ntlha ya bobedi ditabeng tsena ntate lengau tsa bakhu ke gore basotho ba lokela go inagana ka botebo ntate gore na ga e le gore boya ba bona bo lo rekiswa bo rekisetswa naga ya China bo rekisiwa bo le Aforika Borwa e le gore bo rekisiwa nageng e ya lesotho go betele go molemong ke ofe ga ke tshwara ntate ke boetse ke kokota le mamating a mmuso ke kokota mamating a mmuso gona mmuso ga o so bone monyetla wa gore o nkutlwe gantle monyetla wa gore le ona ka mekgwa e menye itseng o ko o shebe ditaba tsa bakhu ka tseleng gobane bakhu e tlo ba thusa ka ntlha tse pedi tsa botlhokwa kapa tse mantle ya pele ka setlong ntate le ka yena kgwebo ena ya boya ka ga go sebetsana le yona ke dinaga tsa lefatshe gona go bolela gore go itshebedisetswa currency e le nngwe fela e leng dollar ya amerika ake mme taba ena e re ga e ba re ka lwanela kapa ra inagana gantle ka le basotho ka etsa gore theko le thekiso ya boya e etsagalele ka ga ka nage gona go bolela gore tšhelete e tlabe e reka boya boo go tlhaga go bareki ba ana ba tlhaeng baka ka ba le lefatsheng didolara tseno di tlo toba gantle go kae nageng ya lesotho a the ka tlwaelo ka ga boya bo isa le bopong boya bo rekwa ke dinaga tsa lefatshe bo tloga go kae Aforika Borwa e le go didolara tseo di ya go kae Aforika Borwa ke Aforika Borwa e imonang monwana ka go etsa ka o pšhatla kapa ka o thuba kapa ka o fetola didolara tseno di fetolela kae ranteng mme re a dumelana nna le wena gore ranta e lekana le loti gona go bolela gogeng tšhelete e e tlang lesotho mono e tla e tlhaa kae Aforika Borwa e le ka sebopego sa diranta ga gona letho le tlokomang kapa le lekalokalo le tlelang naga empa ga boya bo sebetswa ka kana ya lesotho ka mono ebile bo etsa thepa naeng yona ya lesotho gona go bolela gogeng didolara di tla leba ka gona ga ya lesotho mme naga ya bo rona tshebetsong eo ya o fetolela dolara go isa go loti e tla tswalela naga ena molemo ka goreng moruo wa naga o qalelela go etsaba go tlokoma ga ke tshwaneg ndate ke re mosotho a ka inaane gantle gona taba ena o e sheba ka sebopego mang ya gore ge ke ipope ngatelang wa tseba ndate e kaka moshosho ya ka tsoa mabitseng gobane ke nakong tseno ga o mametse nalane ga o phetelwa ke bagolo le ga o bala dingolwang gore mokana moshoshwe basotho ba ne ba utlwana ba ratana e le bana ba monna ba utlwelelana botlhoko ba e ba ntswe leng ditabeng ke ka go re nang le maele le maelana a re ntšha pedi ga e ka e tlholwa ke sebata le tshwele le beta pogo ditaba tse di bontsha gantle gore go tlhaa morago mo neng ga tlhaa teng re ne re le ntsweleng re iketsetsa dinto dinaga ke tseno ndate bo bikina faso wa di bona di itshwere ka natla go bona gore naga ya itukisa e lokisa moguo wa
6: yona
5: e phathane naga eno ya itukisa mme se e tlhile e tswile tsako ya mabona lesotho le na le monyetla wa matlotlo a teng ka go matlotlo ana ke boya ba farelane le seiboko mme ka ba gore basotho ba inagana gona ga ka etsa jwang gore re tshietse kgwebo ena eo thweng ke bakhu e tlo tseba gogeng didolara di tlo fetofetola ka ganae ya bobedi ke ane re itseng dilemong tse thago tse e tlang tate mongaka mogopolo ya kore a tlo thea difeme tse o tlhang boya boetsa boya bone ba bo fetolela kae kgwelei go boela go thewa difeme gape tse tlo etsang kaparo e tswang e ka bang katiba e ka bang jesi e ka bang selamba e ka bang skafu e ka bang kaus ke tsone ka ofela di tswa ka ntoto nkeng ke khwele mme khwele eno e tswa ka eng ka boya na mosutu ha o bone botlhoka ba hore khwebo ye ya hao ya di portfolio o leke hore ge e sebetse ka hakana hakamo ge ke ke shebe ka bana gona ge ke keng ga intsha ka ga bufuma ka lena ha ya le sotho ndate le kae ka o shona ndate ke lakatsa hore o tlo ntumela mogolo wa ka ke dikobella ka hore ke re office ya Swift Mania station e mono hantle malekana le mabenkele a no a ke sente ba ya mo aho ha u fi ha holo le mabone a taolo ya sepetepeti e leng di roboto tse fumane yang kae ka stationing di roboto tse tse stationing o tse ho kala di roboto tse tse stationing o lokela o iphe mo nyeta ho qamaka o tsebe o so le kae ha bo baku o tla e bona mahong ono o ke mo mekato e medi mahong ka odimo mo nya kongwa boraro ha o ka ta ho hlwa di tebisi o tla e bona engwe tso phatle mo nengwe tso ba u kunya o da ibile hona le tshwantso sangku le pudimono bontsha hore re fela re le ba hwebi ba hwe banka farelane le seibolo office nya yezu o kaya ile ho abatla lesedi ile ho abatla tataiso o ka tea mohala wa gatela o utlwisisa ditaba tsa rona re le bakhu rona di hlalohlalo se jang di sebetse ha jwang mme ke lakatsa ntate wa ka o ntumelle hore e ka ha ke jaga ya ka mekwatsa ke thausa ke jiti magiti wa thabi mona avani ki atlase ka ha go tlhopo ke tle ke sie me hala e latelang e leng hore so ha se se ntshwa re tsebo tata isa rona ga ka ho ba ka sebopeo se fe mohala wa pele 599 179 33 599 179 33 atemo hala wo mongwa o qetela ke 632049 ke me hala ya mora mo fukeng e leng yena antseng a beya ka kodi ya hudima selema sa handa tai mo ga keng letsa mo mo sutwa yesu go fele sedi go feta taiso ha o tla o le swa ise leseng elelwa ho ga hloka license ya o heba impa ha o tla o le sikiri ke thaba o feta e bile hona le melemo yeo ge tla o fumantsa yona o le sikiri go bane tlhoko tsa bona ga le dikile ha di ka di tshwana ntate le ka yena mo hlala ka ntumela hle ntate ha ke di beile hakana ke re ha e papatwe go dire sena go nyetsa ke o ta
6: tangenda
5: tangenda
7: e kutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lena neo
8: PCFM your pulse our beat.

Premier Music and Fashion. Kama 29 part of 2026 bar 1. Ana mokgwa wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mokgwa wa hawa o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: kwaba Iran, Israel war, le US war recently. Kwaba le Gaza, Israel. Kau fela ntse le dinyolo tse thego ya dijo le mafura ha o tsokofe. Me la bona go mogwa tshiwa go na wa tshekela ka bakala maemo ano. O fumana go ka aetsa hala ka ntle go na ha le so. Fela ha ga. Me go bula ka lokeng tsa se le tsega thata ka rona. Ka mora go na ka fi go bona go fekenya le tsoho go di tsweng ya dikgwebo. Se nyenyane le tse thuthuang le tse magareng tate tsa basotho. Morago o na wa kgase o na le ditsia tse tharo. Tsia ya pele o bona gore re patalatsa mabala a kgwebong tate kapo re patalatsa mabala kgwebong. Re bone gore re tlosa dikgoketsane tse e kenyeletsang melao ya kgale e kginang kgwebo ka gara naga ya Lesotho. Dikgoketsane tse e kenyeletsang tsamaiso ke o fumanang gore e fetisa kgwebo gore e gole. These are administrative bottlenecks. Who from a salafella or not? There has been some who won our escape or whoever got so to be able to know. Masalago, any other activity to Amaranga, has a disability zone, the Muso, the Fuang, the way. So again, the Maranga money, motoring the one stop business facilitation center, Gavala trade. License. Ya di certificate di permit tse di melang ke pa o kena lo zwa gana ye tsa hale marangang ha bo nole mo tla fana nyo lo sa tsela tsela kena mona ya man o itse tsaba tse no marangang ka o fe ke mo tla fe o ke ke se le ka go se go bona go re ge batala tsa maba
1: e yena
0: ke ya bo be se tsheta di khwebo tsendi di hola e se nyanyana kholo se se bile tsa bomme le tsa batho ya kholo tla botsa ona go ba neng bomme le batho bomme ka le ba se bise tsa ntate ha o ya mane se se tsa di khwebo ba bona one stop business facilitation center la bona go bogolo ba di khwebo se mo di sweng ke ka bontsa bomme ka le ba se le mo ga o ba ne melao le sa ba dimela le a tsamaya o ga dimela ke ntate o mo di sa khwebo jalo jalo ke le bona se ke re ba se monye batsa bompedi na kholo sa ile a phatlalatsa maemo a tlokotsi ka potomasi tabeng tsa phokalo ya mesebetsi ya batsa obane bana ba rona ba ya dikolong ga ba tswa mono ga ba fumane mesebetsi ba nyolosa ba lelega ba sotlaile ba sotlaile jelete ka nnete ga re kere ba feng monyetso ke tsia ya bobedi ya boraro ke o bona gore se tsheetsa dikgwebo tsa basotho gore dinke ya karolo go ikagela ka setotswana ka gara mafapha a mabedi a botlhokwa e gereng re batla re bone a gola la pele ke tlhagiso ya ditholwana ga re bua ka ditholwana ntate Lesotho le manoni re na le ditholwana tsa diapo le tsetlang Lesotho mona tsa diperekisi tsa diapokoso di hlaha bakeng tse ngata gobane mobu wa rona o motle maemo a lodimo a matle bakeng sa tlhagiso re na le metsi a mangata mme ge e leletse le gore tlhagiso ya rona ya ditholwana ebile e phahametse ya bagaisane ra tsebe ba Aforika Borwa e ikota sefuba ka tlhagiso ya ditholwana ebile e di isa ke di rekisetsa mafatsheng ane mosekwane fela boleng ba tlhagiso ya rona ke otimodimo ga re bua ka quality jaakela jale ga o bua gorena bongata bo bokae ga re so fitlhe le moo mo karabeng re ka ga fumana re di isa mose go mawatle go bolela go tshena le monyetsa o mogolo wa tlhagiso ya ditholwana difate tsa ditholwana Lesotho le gore re seke ra di rekisa gae mona fela be re bone gore go disana le nazi ya ntse go e mo ke ya go re bona go a fetiswa ba sotho banka ka go lo go bonya matsela le diphala ke re tsuso lo se yona le papa le nala matsela le diphala le ile ndano nyetse a ha go kana go ya na COVID-19 ne ke bona pelo ke ipie banka ke ne ke tsereka ile se tsisa tlhotiso ya dikgwebo tsa bo mme le batjha mona mafuyeng se ile nga le thakgola ka 2023 go fitlhela ga jwale ke tsere kwetlisitse le gona go tsietsa dikgwebo tse 260 seo ga o sheba bogolo ba tsone ke tsa bo mme le ba ke supendate gore ga ke re ke bomme le bae ka ga 268 e ke buang ka yone 144 ke bomme 174 ke batha sena se supa gore ebile mmuso o ikemiseditse go bona gore ke nyolola bomme maane bona ntse wa lefatshe go ba beya godimo batšha le bona ge ba bone go ba tlosa diterateng ba kena kgwebong ka kakaretso sete sena se se theile mesebetsi e ka etsang 1869 go kenyeletsa mesebetsi e full time le e part time mme sena benka le ntho golo agolo ga onka gore ke kgwebo tse tsalang tse dingwe tsa tsona utlwile ka metlhodi e tshepagalang tsona tsena tse e tswang go gona mona kaa ditsentse le fumana dithuso dibankeng ka letlole lane le legolo la mmuso gobane ge ba betlile ge ba wetlise jale dibanka ga di ba sheba fumana gore batho bana itlile ba maemong a matle ba se ba tseba go ikemela ba se ba le bankable jale ba bangwe ba bona ba se ba le investable batsetedi boramatsetse ba santse ba batla go setela ka gaga tse dingwe tsa tsona tse so ge leka go fetola sebopego sa moruo wa lesotho ntate gobane ga o ba sheba sego e golo e tsalang ka ga naya lesotho ke mmuso mme wage bill ya mmuso wa lesotho e godimo go feta wage bill sotlhe in the sub-saharan africa ke loketse go fetola ntho eno gobane thaiso ya mosebetsi e loketse gorebe maane kgwebong e ikemetseng e seng mmuso mme kase ke sona sebedisiwa sa mmuso ntate go bona go re fetola maemo ana ga ke tsebe ke bontshe gape tate gore re na le letlole le bitswang Lesotho Enterprise Assistance Program leo e leng gangata ba le re neketsa ka gore ke moketa o sosa o itekang gobane mona morago wa o gatlameng

0: re batho ba etse dikopo ba ikete ba bontsha go na bona ba bona e ka go ba bona ya mofuta ofeng na e ka ba mofuta ofeng ka tsela e tsene tsi jwang jwa lorwa ba ikete se go tsitse di tsitse ka bang le shume mashume a mabedi a metse go 29 e le mwana ga se di tsang go bona go ba tata ya le hona go kopela go Wale, sheshwaya, ikwebo, sebo na halanyi, ipabote. Wale, chidi, isa katu asa, disitena, owe, disitena, digitata ise, ibona owe, ba, dia hula, kana kwa, kwenye silete. Kamu kwa kwenye silete, mpato wa, kwenye la owe, kamu kwa kwenye silete, ngelewele so owe, kwenye la ikeme, kwenye la ikeme, kwenye la ikeme, ena, kwenye la kake kwenye se, o kutsana le hlobo bona ke le lebele tsoge be ke ntsena tse tsang go tlatswa patala zwe e memang di khwebo bona ke le re mema ke ba ga di khwebo ke le re tlo sala go tsela e tsang go go fe ke le lebele tsoge o be le dikopo tse tlang ka bona se tse seng le se se tata e tsang di khwebo ka po se tlhodisang di khwebo go tsena be re di sebedisang se fuwa di khwebo tse le show ne re tsitse patala tso hona jwale la be re tlo tla re sebedisa di tse le shome so se se le se se se tla tla nka ba ba bo se ba le sho ne la re na le kholo ga o fe le kholo le ke la nka fetse se le tsenga o fela le ze le kwetlisa le tata uba tla ga ba tswa ka nkane o feleng ba ba ngotla fumana ka ne di ba ipa bo se ko e re ha tata o tswa ka nkane o feleng o tla tlo lo ga di bankeng ha bonola fumane mokitane mme ke bile ga le tselang le legolo le ke reng ka September fela ja le thagole se ga tsiba go re bona go patse di ba ga tsa ka tsela ba tsela go tsona teng tse ka go tsela di gole ke be go go tse go ke kwa ma mo go mana go ke le batho ba ba be ba ba tla lo fela ke mana go e bo e ri le batho ba ma ba le golo go isa o di ke se ke o sa bona se nna ke re se bile jalo ke eno e kustanang le sofa e da ya le social enterprise assistance program ya mo tsetsa go so sa o itega yona o kutisang le sofa ke buletswe mang ka poma motho mo le mo ha fela fumane ya ho di pehelo tse ene tse di ho mo re bonolo ha ho go ba ntse re tloka nye ka sekolo lo mo ke o go nyana go ya ha o le ntse e phela le mo tsetsetse ha se go ntse tsetsetse so ibe ne se ntse le teng go di tsetsetse ke le tsietse ntse ntse re bona go ya phe so mona ha re ona go tsena na le hlokwa re amoela bohle mona mo mo ke ka tso sa week go itekang mo ke re tlo tlatsa ka 8% wa na ho ntsha 20% ya se tsisa ne se a khotiso ya di kgwebo tsa tim ka pa tsa di tsholwana le mego le bono go tsena na le hlokwa e ntsa phatlalatso ya le ga re ntse phatlalatso e be se bontsi se rona di tlhoko ke di feng le di feng le di feng motho se ntse le o tsanda le ga ga taba tsa temo o na le mobu o se ntse o le teng o na le ditoko mane se hloka halang jalo jalo le di pehelo ya le e be ge se ba lona ba ka sentsa ha ena e le di mo di tsholana le ga ba melang teng ke le go khutisa na le tsoka ka tle na le bona le la motho ya wa bela ela la ka tsoka ke khutse jwa montho ga ga bola ke la mona ba ka tsena tsa ho bona ba ne tsia le tsio ha ha tedi ba tsane
1: re sa
0: le mane mo motho a khutse eng ga montho ho khutse ke na ya le social enterprise assistance program yo na ha o khutisa le shopa ke ke mo le mo ku i mona mona o na le mo ha pentsa ya ba tsine yo se hlokomela ngo phetho ya lodimo e hlile ke bothata bo teng gona jalo phetho ya lodimo e ama malapa e ama dikgwebo ke le go na le disaster management authority DMA sebitsane sa dikotlo se phallela malapa ana ga o na le bothata bo o tlhagang ka baka la tsietse e tlhagileng ka baka la phetho ya lodimo dikgwebo e ga le tse di batla di sekisetso gobane jale ha ga di botse na dikiti le mo ntso tsho sa bui ka sona ona ke le zona ha na le mathata a phetwa lo di mo ke thusa ke re nale le tlhole leo motlhomphei letona la trade nate maqelepo a la lethafola kodinyana e fetileng leo lona le etsa gore dikgwebo di itukisetse maemo ano a tokosi kapo maemo ano a tlisang ke phetoo ya loti ba itukisetse sefata ba itukisetse komelelo ba itukisetse pula tsa dikgo.

0: mogwaneso eso pele komello e pele mme tsena ka ofela sentse re thusa dihwai ka 80% ena hantsa 20% ke re dihwai jwale ka ka dibua ka temo fela re kena mafapheng a fapaneng le la hospitality la bohahlao ke a kena re thusa ka thepa e etsang go a mathata a le teng komello e le teng no ke bo re ke a tsau ya ho ene tshe ba ka bo BNB ya ho ene tshe ba so go regela tanka e tla ke ba go bo go ke le metsi le metsi la metso water supply in the gene hanja ka tinya hao ba tla ne ba nge di shower ga ba ne ba hlatse ke mo shala ne ena ka ofela se di etsa di storage facility cold rooms go go bona ho ke ba hao ha se nye ka tswa go ha di cold room e thata molelo le teng ka ofela la fana ga di nomo ha ke ka mona ona ba mame di ba le tse kae go ba tlo fumane ka ba tsena tse ka botlalo ba tso le mathata mo a we di buang ga ona ntse ke ya bolela ona thusa ka ona a se ba ka pe re reng a di be a le jwa ha ke bona ditlhoko tsa batho di fetwa le ona tla ne re kenye le tse ditlhoko tseno tsa tshaba mathata mo a mme ke ona tshebetso ya rona ena yo hele ka nka go hle ka matlole ana ho Chepo ya dirige se kala ka di DA on lawa sa lona le mo sompe minister of local government Chepo da re bua le bona a re tla bua le bona ke le ba tsa le molaetsa kwana re tsentse re tla ba setse mogao ka di campaign tse bontshang se memang se tshaba metse le metsa ne go banke monye le se ke itse le ka tsa iso ba life manager of tsinga bona tsa makala ka le kala la trade hona mane striking hona hana gale ha ke batla go etsa kopo e ke e etsa thuso batho ba go e fumana ona mo
1: okay
0: ke ya fumana go se ya manka po manka mo tsiya mara ya le bonja
1: mamedi metsotso e mashomo a mabedi le motsolo mo mpele re fitlha mane goreng ya borobong re buisana le ntate Tshaba Mokuku yena ke mokamedi wa atlhagang jalo mogego ngwane wa godiso ya dikgwebo o tsebalang jalo ka gore ke kafi pele re tlo fetela go bamamedi ntate Mokuku fela potso ke ena yo ke batlang gore re tle re utlo kene jalo go yona Lesotho mothating wa jwale le bonagala le ntse le reka jalo ka ntle go naga ditlhaiswa tseo go ka kgonegang gore ditle ditlhaiswe ka ga go naga kafi e thusa jwang dikgwebo tsa basotho gore di be le tlhodisano di eketse jalo tlhagiso ya ditlhaiswa ka gare go naga gape di fitlhela jalo dimaraka tsa Lesotho le tsa dinaga tse dingwe
0: ke a leboa dat ke a gola ke ba lesentse ke arabile potso ena gao fela ke tla leka gore ke thatise taba tse dingwe tse di sentse ke di buileng date ke laka sutsa gore ka tlasa moketao go tsosa o itekang e tlile re tshetsa dikgwebo gore ditswe di obapatsa thepa tsa bona dia dibapatsa ka gona se ka ntle ona mme ke se ke itse ba bangata se re ba thusitse gore ba tswe ba obapatsa naga tsa bona thepa tsa bona ka ntle ona ya Lesotho mme ka tsela eno ba fumana dimmaraka tsa gona ka ntle ka mane mona setsing sa tlhotsiso ya dikgwebo kapa ditsing tsena tsa pedi tse pedi tsa tlhotsiso ya dikgwebo tsena se matsego se nkang mafapha a fapaneng se sane se shabaneng le teng dithuto ga re sebetsana le tlhotsiso ebile tlhotsiso ena e kenyeletsa taba tsa go bona gore re thusa kgwebo tsena go di gokaganya le mmaraka ga re di rutila kgwebo fela ke di gokaganya le mmaraka ke di gokaganya le tsona ditsi tse fanang ka dikadimo tsa ditšhelete ke supe gape ntate gore re jele ka se ke boletse le tabeng tsona tsena tsa ke bile ka tsona tsa phetolo ya leodipo gore le teng boikemelo ba kgwebo bane kgwebo tse ngata re la fumana gore ehlile ga go bile le kodio eno ya e bakwang ke phetolo ya leodipo e sešwele ga e sa tseba go phaga jale ke bone mo kereng ge leka ka gotlhe gore re bone gore ba itukisetsa boemo bono bo jalo le pele bo etsa gore sekgatlha sa boemo boo sa diakgwebo ke ape ke be ke supe gape ge ntse re sebetsa le lekala la nna ditšhelete le mabalo go le thusa gore re lefe ntho e bitswang sovereign insurance. Sovereign insurance ena ke insurance e tlileng e sireletsang naga boemong bona ba phetogo ya leodimo e sireletsa dijalo ke sireletsa le kgolo ha o bona gore le kgolo le utlwa bohloko ka baka la komello jalo di a shwara baka la komello fela re kenye le ditsile taba ya gore se sireletse le dikgwebo ka kgolo e nngwe ha pay out ya insurance eno e ba teng eno ya naga e tla ya letloleng le tla thusa dikgwebo tse anngweng ke koduo eno e tlabeng ke hlaile mme ka tsela eno re leka ka gotlhe kapo mmuso o leka ka gotlhe go bona gore dikgwebo di a ikemela ntle
1: e re ha re le mothating ona ge tle re memele mo mamedi go ka tla kena jalo ditabeng tsena tseo re ntseng re bua jalo ka tsona tseo ntate mokukukwano a di ameng tlasa mosebetsi wa morero ona wa godiso ya dikgwebo o bitswang kare ke cafi motlhomong o ka ba le potso yo batlang gore a tla tla kena jalo go yona nomoro ya mogala yo ka e sebedisang ke ne ya 2121 9956 2121 9956 o tlo sebedise eno fela mothating wa ga jalo eo ya 2121 9956 ke yone e leng gore o tla tle gore o tlo o kene jalo mo na moyeng o tlo o botse jalo ntate mokuku potso go yona ka mana ka WhatsApp teng ka romela jalo potso go 62009956 62009956 o ka etsa voice note mono kapa wa ngola jalo molaetsa re ke tle ke nke potso e sentse le teng kwano ka mona ka go WhatsApp e re khotso ntate le kanyane le ntate mokuku ke kopa go botsa ntate na ba ka nthusa ka kwetliso le funding mo re kopantseng re le batjha ka le go ola digogo tsa mahe le dikolobe o re ke bokang o re hape na hona le dipehelo tseo re hlokang go di fihlela jalo ka bonyane ba tšhelete yeo re bokeletsang ka gara polokelo ya rona nang o ka kena go yona ntate mokuku
0: ke a leboa ntate ke leboa potso ena ntate bokang ee ntate matlole ana ga rereng ke a na a mabedi e ke itseng ga o khuthisang letlhokwa oga ke lena la moketa o tsosa o itekang le thusang dikgwebo tse tlhagang mafapheng otlhe ntlele la go tlhagisa kwae e tsulwang ene ko le ntlele go bona go etsa dibetsa gare motho a manufacturang dibetsa le a tlaikang kwae gare mosedi ntate bokang batho ba ikopantseng re rata gagolo go ikopana e tsweletsolele ka bo fela he chef go fumane thuso ka gara matlele o loketse gore o ngodise mogatlong wa gago o ka o ngodisa e le koporasi kapo a o ngodisa e le association kapo a sa o ngodisa e le company mane gobane rere ke tle go kgothaletsa dikgwebo gore di ngodise ka molao gobane ga o ngodisitse ka molao le ditsikantse ka dimanang ka ditšhelete di o sheba ehile di o sheba ka ditloleletle ga o tla o ikopantse fela o sena ntle o kopanyang ya molao ga o fumane thuso le gona ka tsela e tshwanang go kgothaletsa dikgwebo kapo bagwebi kapo batšha le bomme ba ikopane mme boikopanyong bao ba bona gore ba ngodisa mokgatlho ono wa bona ka molao mme re a di thusa batho dikgwebo tsa mofuta ono ntate ka dikwetliso nna sa buile ka dikwetliso ke re yes re ka mo thusa ra fumana gore mo thusa ka dikwetliso
1: okay
0: mme le a tseba teng ba sekgwebo e sentse e le teng ke bona ga e sentse e phela mane mo rereng jale re ka o sireletsa kgotsi eno tsa gago re bona gore o tlhoka le thepa yone eno ya go bona gore motlho mongwe o tlotsisa mahe kapo go etsa jwang re ka tseba go fumanela yone ntse go o tlatsa ka 80% ke sutlwa gore ge na le selekano le banka e nngwe gona gae mona moo ge ileng re kopileng banka eno a di-clients tsa yona di fitlhe fele ba fumana gore clients tsa bona di bonala di shota ka nthonyana e itseng gore ba tsebe go fumana mokitlan banka eno e fetifetse di-clients tseno tsa bona go fele rona ba tle re tseba gore mo thuse ka 80% ena banka motlhomo yona e tla mo thusa ka fa mokitlane ka 20% ena ya e tlhokang mme ke tsela e re seletsang ka yona ebile ntse re lakatsa gore ka ba le selekane le banka tse dingwe gape ga jwa lefa le nngwe fela re etsa hore bona dibanka tsena tse ding re ba le selekane le sona ho nolofatsa hore batho lefatshe ba fumane mokitsa ka lebontate.
1: Re lobile ntate 2121 9956 ke nomoro ya mahala o ka kenang ka yona kwano wa botsa potso o feta mono le kamane ka WhatsApp ke 6200 9956 ere re nke potso engwe ka mona ka WhatsApp a re itse tsena re ke rutlwe maikutlo kena
2: ho zonda dele ka nyane le ntate mokhuku ka mo nna ke kopa o zanda dimo kukona ona ka le sikhi society se a bo sa gona ke se fenta bentsa kafi le ka edimosetsi ya gona wa go ta tshaba ka ditaba tse ya mang safe delivery ka kakaretso pele na gona
0: ndirelo ga nyana ke sa
2: bona mo ba ga belang
1: okay ha o sa utlwa re kitle kitse tsena
2: a ndo le se tshaba ka o se fale se di karita batse re le se di society
1: e ke ke utlwa ha ke ha ke utlwa ne
2: e se re tsama
1: ka se ka ke utlwa ha ke ka
0: ri ona je di wa nkutla wena
1: e ke a utlwa fela jwale ke a utlwa go ha utlwi momamedi mona ha ha itsa voice note ka WhatsApp
0: momamedi a ke motho host note note ha ya ke
1: ke tla go ka e mamela go voice note eo ke tle ke o feo ke o tlo ke ne go yona e re ke tse tsena
2: ka ka ka re itse pele na rona rona na mo ba re abelang se tsibana nyana sa hore re thuse se tshaba ka o se fane se di ka ditaba tse re le civil society ke motho wa ga mosweu ke sebeletsa mokgatlo wa Call for Africa Development.
1: Okay, ke ntate Ramosweu o sebeletsa mogatlo wa Call for ka megatlo e le the civil society organizations. Jwale o rena bona na le sebetsa jwang le bona mohlomong go ba tsietsa nakong ena yo ba ntse ba tlile ba ruta jelo setšhaba ka ditaba tse dintse itseng.
0: Hey, kutlwa etsa proposa le e ntle. Goba re civil society na le karolo e ntle e kgolo e ka e bapalang mme le ka ga mmuso go tla fumana gore partnership ya kapa selekane sa civil society le mmuso e ya thusa gobane civil society o tla fumana ke a tseba go na le merego e mae e ntse tsheetsa ke yona banka lefatshe moo some of the NGOs tsena ona civil society di thusang go nanabetsa le go bona gore ditshebeletso di fisa setšhabeng mane a tshwarane ka matsogo le mmuso mme ntho ena e buang utlwa e le ntho e ka etsagalang ka ke ke nkele mofao ntate ka moseo ke nkele mofao ke bua le bookamedi e be kgetseketsang le bona.

0: haholo jalo ka dibua tsa gore se batla go nna mapetla se bona go se fihla gotlhe ka gara naga Lesotho le Maloti ka gape gape jale ke bona e ka ke moo o ka fumanang we can use civil society haholo le di-NGO tse batlang dile di sebetsa tshebetso ena entse re bua ka yona masomong ya go tshetsa le kgwebo so gona re ka sebetsa jwang go ya pele mme buka le tshitshinyo ya botlhokwa eo ke sala morao ke tla e bua tlatsi ya nomoro baka tsa ofisi mona ga diseta mosomong o tla letsa ga ke rebe le phutheo le ena re ke re e koka ke a lebonta
1: re a lebo ntate mamedi ke metsotso e robong pele re fitlha mane goreng ya bo robong o ka botsa potso ya gago ntate mokuku re santsana re le teng a santsana le teng tsena mogaleng e re ke tle ke bone gape le ka ncena maikutlo ke yana re ke theoletsa morero wa mmuso ka mesebetsi o re le emetse ka mona ka qutheng ke ntate botlhokwa potso e nngwe ke ena mona e amanang jalo le tsia ena ya mo o tlhalositseng gore le boetse gape le sebetsana le go tsosolosa lefapha lena la masela textile e ileng ya nonyetse gagolo fela ka lebaka la dintlha tse ngata gagolo jale motlhomong gona jaletse Lesotho ka letlhakoreng leo la go tsosolosa jalo lona lefapha lena la masela kafi kafi ntse e tlile e kenyaletsego ka tsela ya mofuta ofeng re bone le gore mane America jwale ditseo tse e leng gore di ne kapa di-tarif tse e leng gore di ne di tlile di tobile jalo Lesotho di ile tsa tlha tsa behelelwa ka thoko kapa tsa felelwa jalo ke nako re shebile jalo dintlha tse e kang tseo mme re betse ape re shebile jalo le tshebelo pele ya lona jalo go tsosolosa lona lefapha lena le kare le ga kae kapa le seabo sa lona se kae seo le ntse le setsa le tshwarisane ka mahetla le lona lefapha lena la gaeno la trade
0: grande bodat seposo ya botlhokwa eno gobane ga nka ka sa ka bolela ka phaballa tabeng eno ona ga na re kena ka ke tla kala pele ke sesupe gore ke sebetsa LNDC eleng Lesotho National Development Corporation ke yona e shebanang le taba tsa botsetedi ka gara naga ya Lesotho mme o tla fumana gore e tlile le mehao ena le difeme tsena tse re di bonang bogolo di tlile ke tsa LNDC batsetedi ba kena mo mme ke bona ba gogelang le batsetedi ka gara naga ya Lesotho mme tsheetso ya rona e kala gona mo ke ne ga ga le fapha lona le la LNDC le tsheta mbotsepedi go bona gona ga le matlafatsa jwa gona go gogela batsepedi ba bana le hobe ba teng go bona go ba etswa go ba dule ba tsewa tsama kala mono go bona go matlafatsa corporate a re keta ya ka difemeng ka maa ndere go kena ga di femeng ga mono go di nyene etlang ena hantle ga ga di feme tsena tsena ga di thusa go bona gore di nyo la tsaitse entla fa tsa go bona lo re di di tsebo ya ntla fa le compliance a ke compliance ga ba tsaya manang le go bona gore ga ka mahanya le melao ya khiu ga ka mahanya le melao ya tikolo jalo jalo re ntse re ba thusa le go bona gore ba mana certification ya go bona gore ba ikamaganya le melao eno kaofela e reng they should comply gobane bareki ba bangata ba patsa gore tlhagiso e sa ba tlhagiso e silafatsang tikologo e se ka ba tlhagiso e utlwisang basebetsi botlhoko mme re sentse re thusa fapheng leno a ga difeme re thusa difeme mo go boela re thusa re bona gore mane mo feme tsena di batlang dimmaraka se di gokaganya le tse dimmaraka e ka ba ba mmaraka wa America fela gobane bjale re tse bo gore ka naga gao ka mmuso o fetoa taba di a fetoa se ba tsietsi gore ba kenelele mmarakeng e ne gaufinyane sentse re tsietsa LNDC gobane ešhile ke yone e ka tse ba kene dimmarakeng tsane tsa bo Europe gobane mmaraka dingaga ga tse wa America fela yona no American re ba tlong bolo me ke yona tshetso ya bona e e tlang ka mekhahlelweni ne ba go tsietsa LNDC go tsietsa difeme lo bona ho e tlhaisa mkena di mmake ha re se le mona ke tla re se di le basotho ke me ba basotho ba bo e di khoba ba basotho mme mo se ke buile ka ho se tsire kena ka machine ntate re tsitse re khoba tsena ka ho ke ha ona le machine e mehla ke re go ho ka ka ka 80% we ke se machine e no ye so re be mashume a mabe o go tsiba o ke ga batho ba bangata le tlhaiso ya hao ye ke tse se be nne go thusa le ka ditseo tse kgethileng ka yona program yona ena le social enterprise assistance program ke tle re etsa ntle le mo ntse re sebetsa mmogo le lekala la hiso la safety ke mokgatlho o tleng ke International Finance Corporation IFC gore tsetse moralo wa nako e telele wa go bona gore ke godisa lefapha lena la diphatlho le masea moralo o jalo o tla bo phethetswe kgweding ena e tlang ya September mme ke dumela gore ka November ga tlabe go phatalatsa jalo go tswe kuona moralo wa bona gore ke matlafatsa lefapha lena la diphatlho ke be ke tla sebetse gape ntate ka gore go na le kopano ena e bitswang public private dialogue e tsamaisang ke mofonke e tona go e ka mora kgwedi ke gabedi ka selelo kapo after 6 months every 6 months or

Alina, Habia. Ke le wa hlona Alina le ne ke le hopotsa mo mate. Ah ka nete. Ha yo ntwetse. Ha yo ntwetse na. Ya, ke thabile mo mate, ke thabile, ke thabile, ke thabile. Wena wa metse loka ka qhubu le feng tlo he go tle thotso hle. Mo mate go tlo kana o le letsatsi le monate. Ha kana jongolo, ha kana story time mo mate le baking ina. Ha o sa go ngwala tjene. Ha ke tsebe na. Ba yang thabisa taba eno mo mmedi ha o sa ngwele ho bolela o ka tsa bophelo di tse di tsamaya hantle ke yang go thatsa e mpe at ease.

a hle banna ke ntseng moletso re ke na le wena ka 95.6 megahertz, ke le ka bona ka Gobetswana ke stable ke le ba wena stable wa seo dipheping hlaba ka tuwa ba ka o hle pheping pheping ya mpa ona tsena hulukile ko le mana ma ke teng ke ikutlwa kutlwa ho na le ntwe bo bebe man ho na le flow quality ho na le ntwe ngomo ma medi wa tseba eh o tsebe ke dumela mantsweng a hore ha housing ya ke ha o luka eh housing ya ke ha o luka mo ma medi hobane ke mane no ka tseba hore o ne ha ka fihla bo emombo e wena ke a tseba bo bebe ha o bone ntwe ke buang ka yona fela nna ka site nlena ke a bona o no how senye ha ke ha ntse ho luka mo mamedi eh ya go ngwe re lokela o re be le mamello fela ge eh o bane bana ba ke teng mo mamedi ha o se bo bebe ntshongwe lo go ya thella ho na a ke go thella eh ka sizulu hothu ho ya shele o kwisisa e ya ke tswe na ya hlaisa hlakoreng la ha o modu mo mamedi ho na ho thella ha mona ta ka kang ala hlakoreng lena le ka mona mm khotla qoqa he mo mamedi wa tseba he wa tseba he hona le ntho fenyane ne ke batla go tlobua ka yena bo mamedi ke la be se ke kenela tsantsa vintage ka a ke jele o ke tatili ya ba jele se ke di kene tsana tsa vintage mo mamedi ka mmele pelo le moya ka le balaka hona le taba engwe bona mo mamedi ya di a mosebetsi wa ka tlung a ho le baneng a ho le baneng e ya mo mamedi wa tseba hona le bana ba bang botla fumana hore ka tlung ka mono ke na le bana ba ka e le Thabiso le Palisa ke bana ba ho la ba le babedi mana hore jale Palisa o tla etsa ntho wa nngwe le nngwe ke wa babedi kwa ngwanana lwa mshanyana Palisa o tla etsa ntho e nngwe le nngwe ka tlung ka mono ntho e nngwe le nngwe mo mamedi ka tlung ka mono yo ka wa ina hana ebe e thabo ena a tshikanetse ha di gene e tla tswa Palisa a fiela le bala a khutla tline ka tlung a phe a hlatswe di jana gore ebe thabo ena ha mong e ka tsela e tshwana fela mo bomedi ka ntle ka mane mohlomong yena wa moshanyana ke tlabe ke mo kutile ga gothe o ka gagafu gotha nka gagafu phethola diploto mono e tsa tsena e tsa mesebetsi menya ka ntle mo mamisa e ba Palisa ka ha ikedileng ke dumela ho le bohlokwa mo mamedi ho ke bana bana ka bobedi bana ba tsebe mesebetsi ena ka bobedi e ke nete na go ngo motho a ka se be perfect ha ke ya ga se be perfect ntontsohle eno wa moshanyana mohlomo tla ga go hlatswetse bo dijana na go ngo mona le mane o tla no be le montso ga ha o qetile wetse tsene wa never do wetse wa ke a ke ka tshwana la ha ke tswe ke yena o thumpalisa a tsela e tshwana le ka ntla ka mane Palisa ngetsa jolo ka Thabiso fela ba lokela ba tsebe mo mamedi go lokela ge tsebe ba ne bo phelo bona ga tsebe bona ba tla ga be ya kae ka nnete ke tshule ha ba bona le mohlomong mess a thusa ka pantate a ntse ga thusa ja ga timono mme a ntse ga thusa ka tlung ka mono a rona ba tswa le le bitse ka mosebetsi ga ka hetsa jang a ntse ga thusa go bohloko re bana ba ne ba ithute le bona go bohloko ba ga tsena bophelo bo tlhagabe ya ka mo bomedi ga ba tle phumana gana le bana ba sa tsebeng go phea ba sa tsebeng go tlhokomela ka tsela e ga gareng e basic ha ba tle phumana gana le bana ba sa tsebeng mo bomedi ba o tsena bophelo bo tlhagabe ya ka ka nna ba ena ha ho la ana ba le motho a mothusa ka tla ma ithatsetsa tsona dijana tseno ka tla ma iphelle ka tla ma ihotela ja tinga iphetulele diploto a iketsetse di hona le hwane mo mamedi e ga tata e khwehlile a itisetse yona jele ka go bona ha sa tsebe a sa ka ithuta o tla etsa jwang ha ba mohlomong bo phelo bo se bo be di mo a lokela hore yena e ha le senke ka ntse le ha lutla moya ka ge le tsela ga tanyana ka o dimuele a hlellang ke ha mo ka o tla o tlelle mo na go kote ke go bona tsentse ntho mo medi tse kgolo tsona go ngwa sa di le hloko hore go bohloko go batsebe go bohloko go ba ditsebe ntho tsena mo mamedi le ba mohlomong re ya
nna ngwana ka ga gola mona ga ke batle a phele bophelo boo a tla iketsetsa 1-2-3 fela go botlhokwa gore e ga ntse a sa iketsetse jela ba tseba e re bophelo ga ba mo beya bakeng se seng se itseng a wa bo leswomo wa medigo ngwana ona wa ka nnete ke a tseba gore le ga o ka gwa tlha eng mme a thusang a ntse a ka thusa ga le sio mo kapa a sa fitlha kapa a leitile ke a tsa o tla foga a lehi mono a je ke a tseba gore ga o etsagala eng ke a tseba gore thabiso ke a tseba o tla kgona go a etse 1-2-3 ya lokelang a etsela teng mono e re ke tswele mona mmo medi ge tlo qoqa hem taba ena ntse ipapisitse le tsona taba e re tlo bua kae ntse ipapisitse bowamedi le tsona ditaba tsena tsa mosebetsi ya lapeng mono ore go botlhokwa gore bana ba tsebe dintho tsa mofuta ona wena mo bedo PCFM ge ke shebe ntho tsa ka he ere ke bo vintage affair mamela dintlha tsena mo di feleletse tsena o tlo tseba o tseba gona o etsa jwang gobane nnete ke gore teng 29 ka nnete ga tlabe re le ba 1 masomo potswa ko gona wena o tla bolo kae.

0: difela pele ho mokete o moholo ha kaiti e tla ba 100 malu o ka fumana di tikete office tsa PCFM avani lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: PCFM, your pulse, our beat. Jalo Mohamedi, idula huye mashume, ama bide mitu spilenge, libile horeng, ya le shume. Mohamedi, ha ke go bua ka di first born e jolo ka palisa eno wa ka mo mo jolo ka ha ile first born e a sa hlangwa ke thabiso e le bana ba ka le ntate thau tsena mo mo medi na ga ka ga mo go na ga le mbatswadi ga batlang ga fokola hona ding tebetsa ka tlhoka mo na bika ga bellong ba rona. Na mo me re ka re bo foko di ba gona buela ho di ma bana ba gona ba ba ho ba ba hlaile mpile mo mamedi e mo somo ha ona le mo ba nka shota shota e ba mo somo bi ka ga bello buela ho di ma ba le so ba ne le na mohulu mo hlala a ba mo somo nkire ke batla ke phatha hane mohlomong ha ke khone o ketse mabaka ka ofela ka tlhong e ba mohlomong a wela ho dima enwe moholo ga ka ha ke sutwa hore ke phe ke sutwa hore ke fihla ka peleng yana ke tswa mosebetsing ke phe ha o tswa sekolong o phe ka ha ke sutwa hore mohlomong ke etse mohlala bontse ka mo di washing na kongwe mohlomong bikarabello be o tlimela ho ke baka ke le motho a mme ka tlhong ka pa ba ntate jo jalo mo mamedi na ka ge dikagabello bo ba gona ha gona mo mamedi ga bata ga haellwa e ka ba eng ka e ka ba ke nako e ka ba ke bogoni e ka ba ke eng ka pa e mo mamedi na ka ga bo wela o di ma ba ba ba nyanyane mo mamedi e ba mohlomong ka ga ga ba imetsa ka pa ke taba ya ho ithuta mosebetsi le boikarabello jwalo ka hantse ke tshwamo wa medipetlana ke ba lokela ba tsebe e momo potso ya pele ko gona na momomedi mo e bang ga haellwa gona ga le batswadi e tlile ho jwalo ba ba ba nyenyane momomedi ba bana ba rona boikarabelo wa rona bo fihla bo wela godima ba ba baholo momomedi bane mohlomong ga re ke bona ba ka kgonang ha ba e ho jwalo momomedi ga ba imetsa kapa ke tsela ya ho ithuta mosebetsi bane ona le batho ba tla qoqela mo momedi ba o jetse gore na kholong ya ka hantse ke hola e tla o fetsa gore na ne ke phea ke ne ke etsa ntho we ngwe le ngwe ka wena hana nka tlhu ya o jetse gore le bana ba se ba banyenye ne ma ba o jetse bana ba ne ba se ba banyenye bana hantle hantle ha o ishwa ka le hlwele leng o ka tshwa ba hodisitswe ke nna ya o jetse ga o tswa batswa ba ka nna ne ba ha ba le mosebetsing ena ga ke fihla ke tswa sekolong tla fihla ke bona gore ga tlatsetse dikausi re polishile dieta re ntse di homework ke be ke bona le gore ga ja hape nako nngwe go bona gona ga ja ho ama ho pheha mo jetsa gore ne ke pheha mohlomong ke tlabe ke fraile le himono kapa ke ntse eng ge ja le mantsi bua ga ba fihla ba baholo batswadi ba fumana ke phehi nna motho a tla o jetsa re hai a ha o ka ga sheba taba ena ka lefeleleng ke nna ke tla ga ke hodisitse bana ba banyenyane a o jetsa ga ke hopela hantle o ne le nana etsa 1 2 3 4 a o jetsa ga ena ke a hopela o tlwa ke le bo high school o tlwa ke le bo mo vetsa le primary ke a tseba gore bana beso ba banyenyane ne le nae tsantse la le tsene e mo la tlobetsa gore ha ho seng ha ga tswa ke nna tla tswa ke tsose bana ba banyenyane ke ba thuse ho itukisetsa ya sekolong ge etse di lunch box e jwa le ga tsa mae re sekolo na mo mamedi ga ga mo re le batswa di ka haellwang bikarabello boela ho bana ba ba ba holo mo mamedi first born hape ga ba imetsa ka potetsela botuta mo sebetse mo medic tsela we bonang ka yona Kapa kitaba u tshe mosebetsi mo bomedi na bikabelo bo boela ho dima bona ehle na wena u kuseka mo hlomong kana ko ngo bophilong ba hao bo ikagabello bo ile ba wela ho dima hao taba eo a measure

0: ha o ile ba tlela ho dipenda ho di mahao a last ba le ba ho le hle ba tla nne ba be jalo mo mamedi tla nne o tshwa ka e ke mane di family a ho planet tsa go ba ka di family gathering go bua ka bo mafu manyalo nka e ho hle mo ho kopane ng le lapa le lloko tla nne o tshwe e ga ngwane tla nne o tshwa ka tla nne o tshwe ya ho le motho ya yo batho ba ile ba tloela hore ba ka ba itshwareletsa ka yena ba tsi ba ho hla fela ho luka a we tla ga wetsa la fetlo notho a usiwa ka wa o tse o ka tsa ka moqelelo a usiwa ka bitse bo tla gomela chelete a usiwitse a usiwitse di tente tso jalo mo mamedi di tente tso jalo ga go utle potso go na e ke tsela ya ho huta bikagabello ka pa ga ya imetswa mo mamedi bo mamedi bile mona a re ka bile lentse go sotla e na ga ka ga sotla ka poga ba sotla ka pa ke tsela ba go tla bika ga bello mo mabedi re ya qoqa 21219956+26659956 hona le hey hona tabeng mo mabedi ke yona etsa hore ke khubuye ka tabene ke batla ga ga sna lengolo mo mabedi ke etsa what would you do hai ne le wena a rutle wena bo mamedi je le kere pa le ena ke yone e ntseng hore re qetelle re bua ka taba ena je lona qoqa he je ha sona je ke khalenya a re hey na o tsebe ka ha ke moholo Jesu mono bana pe so ene ka ha ba ntse phoso fela ba ntse phoso fela e ke nana ke jela kuri gore na o entseng ha fela ene le phoso ena lokela hore a shapue ka po hoetsa ha le eng fela e gore na o shapue gore na hoetsa etseng gore na o yentse ke le teng ka pa ke le sio ha ke fihla fela ke tlo tletsa hore o tsebe hore thabiso o entse tjene jwale wena o le moholo ho yena o no lokela ebe o ile wa mo huta hore ha o etse jwalo jwale di tshalla le wena hape ka nka ke re a ke ho rena tsholo ba bana ba le bagago ha ke yena ke gaitsedi ya ha o ile nwa emong wa ngwanana ba bagago tsholo mo hulena ore ao ho rena ona le siyo ha di etsa hala o bona ona le hukai hae ba mohlomong eno emong o tshisitse pitsa ke tsa mohlala ka ba o shatile kopi taba yeo o tlatla utlwa ka yona tlatla utlwa ka yona hore o tsebe hore motsiare thabiso o ile a tshatla kopi jwale wena jelo ka ngwana e moholo o no lokela ebe o ile wa moruta go kopitsa mona ha di tshatluwe ha di tshatluwe ko re la ka ba wela o lokela o etse ka hohle o se ka be ya tshatle momedi ke re jo jo jo thata ba first born 2121 9956+26659956 ngwala etsa voice note WhatsApp 0620009956 ka nte momedi ke re yo yo a ke se ba ga go tsena ko ngwe he jolo wa tsho ke ila ga se ke bala high school de se ke dia bo khutla sekolo ke ke mo wa medical fa primary tsela khutla le tsela le khutla e lenyana ka o ma 3 go la ka ba ha timo no la die ha ka 4 ka o se le khutlile sekolong ka o fela le fihlile hai sharp go se ke primary ha ke ntse ba tsoka no wa ke lo na tsho mo medi ke o nna ke hopela ka nna mo wa medical ko ntsa ka o la ka ba ha thi bo ma half past 2 go le sa very high like go go tsho ngwana ba balance le ile ka ba ho thwe 4 o lokela re bo so ile wa fihlala peng wa hlobola la ba o tla no fetela papa dingkeke fela o fihlile ho hlobola jelo re ha se le high school sekolo se se dia o tsa ke lo latela mana ke nna ke na ho lenga jelo ke bana ba tla fihla pila ke jelo ntho tso hletsa phoso tse batla dietsa ile a fihla o tlo tseba ka tsone hore o tsebe ba ile ba etsa tsena le hore na ho ile ho etsa halang ka bona ha phoso tsa bona di hlella le wena o khotla o fumana results tse tshwanang a tsaka nehle tsela he bana ba sone se qetela ke se ke sa bagati tsena se kutla e ka ke batho ba ntlisetsa mothata bophelong ba di phoso tsa bona jole ni nna ne ke dije e ha tsagai a re o tsena ne se ke sa bagati ne se ke sa bagati ne ke ha ke shapule e bohloko bona ba ka ne ke lo bontsetsa ho bona ho bana jadi ne kutla ke sa ukwisise ho na hao e tsane ya ho hanga na ka ha ukwisise ka po ena ha gatwe ka po e ba sa di ina ntshwa le mamamedi yona ntshwa la ga ena ne ke sa ukwisise ho na ba tswa di ya ka ka pa ke adoptiwe ke mantsi a sebedisa ka po ne na ke ne kutla ka ke adoptiwe a tshwa le mamamedi ke mo ke tshwenke ke na e be mhlomo ene le tsela ya ho kutwa bikagabelo e ka pa he na go nngwe ne re sotlwa ka pagi metswa semolaisa go tlo mo mamedi ke tswele mona hela jo ena challenge u be mongetleng o hapa ticket di tlhatse feletseng ke tsi
1: The Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that old school swag back to life? It's time to step into your favorite vintage look. Pick your favorite vintage tune and show us what you've got. How to enter? Dress in your best vintage inspired outfit, dance to a vintage song of your choice, record your video, send your video to 62513387. That's 62513387. The top 3 videos win a ticket to Vintage Affair, exclusive PCFM merchandise, and of course, serious bragging rights. PCFM, your pulse, our beat.
0: Mhm, ho jalo mo mamedi ke PCFM, your pulse, our beat. E me ga go ka morao ho ra ya le shume. Se ke ne ho ganya bobedi ya lana no la rona. Back to your roots. E ne mo nati mo mamedi e bitswa Jenny from the block. E ke Jennifer Lopez. J Lo. Yes.

0: Tamia, so into you, PCFM, pele ho mona mmamedi re ne re nkile Nelly Hot in here. Ho na le ntho e futhumetseng. Ho na le ntho e futhumetseng PC mona. Tsatsing lena. Wa ikutlwa ke re? Ne ke nahana ikutlwa ke nna ke le monga. Ha ba le wena wa ikutlwa mmamedi. Ka nnete. Ke loko ke lokile. Ke botle. Ke botle mmamedi. Bona he, re e kwala tabena re be khutlo hona mona. Tseleng tsentho tse hlokwa ga qoqa ka tsana ke buisana ka tsona mo mamedi ho bohlokwa ka nnete ho bohlokwa e le ka nnete re ke tsela bona fela ga tle kwa le handle taba ya
1: ana mo ga wa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mo ga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Can't take my eyes off of you. I love you, baby. When that Mobedi Kiloran Hill Muna. Handlood Masora, Kalishumele Mutsulimo, Mobedi, I can handle hogging out a tiller. Yelano La Runa. Hatlokot, so well, Christavich, having us tape. Having us tape, Mamid. Yanga, that you're not a howler hang, Manabisu. Go, Hotel Howlang hangina. Ubani jelly. Re apuka momedi ke mo fegefege lenyalong ha ke re bua ka yona momamedi taba ya sethepu a ithabo ha ba ke motho a batlang sethepu go tlamela a ntjetseneng pele re nyalana kapa re se re le ka go lenyalo hai ba aitabo ke motho le stepu taba ye e lokela hore e fihlene ditsebeng tsa ka nna ke le mohlomong motho wa hai e lokela hore ke fihle pele re nyalana e ntse re le mohlankana le mogwetsana ntse re tsheisana pele re nyalana kapa ka mogao ke yona mo le hana temo mo ke yona fela ke batla ho kwa maikutlo ho tabenyeng mo no fela aba ya se tape ha di mena mo me di mohlo mo hore kae kae di tabeng tsa rona tsa setso hona le tabena ya se tape ha ke iteng hona le baba mo me di ba yetsa ba mana hore ntate ena le basadi ba mmalwa mono ke le la paletile ha ke mana ke le la pa mona ke le la pa mana jalo ka molao hantle ho tsiba hala ka ofela wena mohomedi la Afrika mona ga tsiba mohomedi ha se gona ba sothu fela le ba ba mpantse bana le sona sithepu mohomedi sharp motho wa ntate kapo wa monna ya yo re ka hanke polygamist ya nyalang sithepu kapa ya santse ikutlwa ho yena ke motho wa sithepu ka mabaka mohomedi le ho fa mabaka ho fa pana taba ye re lokela hore e lokela hore re qoqe ka yona nnemo wa medi pele ho lenyalo kapa ka morao ho lenyalo se ntse ke dula mmoho ebo jale o tla ndulisa fatshe hantle so ka mohatsaka ho na le taba ka nqene ntse ke sheba shelene ke go tle ko tsebise kapa ke tle ko kope o tsebe ke batla ho etsa tjena ka mabaka mabaka fapana mo media stepu ile ha re na stepu se ne paetse ka pase for size a bona o ka hana ka poka dumela taba go ne mo u isa no ye mo tlo tseba hore motho wa hao ke motho le stepu go ke motho ya ka nna nga batla ba babedi ba baga go ba bane ba mashume a mabedi ga ba le yona la bokae bona tsentse ke le mohlankana le mokwetsa pele re nyalana kapa ke taba yo momomedi ga tla qoqa ka yona re se re le ka go lenyalo se re le mmeleng tate ka tlong ge mo ono fela 212-19956 plus 266-599-56 momomedi o moyeng dumela hello ke wa mela tla Jackson
1: jena e batla e bue go sa go sa go tlo fela
0: Je le bilo o na le strategie so wena o tla o vetsa ho le jwang e sa o jwetse halefo ya haile ya ha o hledile kane di hore e go ntso go go e o reng a re le ne ke rena a re ke bo me di wena o dumela le ntle ke la nyetsweni ka pa ho ne pa itse o tla me ho etsa hale jwang mo mamedi ke le go thusa o ba ni jele mo mamedi hantse ke le ka ho mojolo mona ka go kamanela gato ntse ke tsheisana mona e ba ntse ba mba tsiba ke thetsa ntse ke thetsana mona e motho bo sa o etsa o rena se tape se tape ba bangi bile ba seng ka tsike le ka gona lona ka o e kana ka go ho o ka mana fela o sonyalane sa o tsibisa laela e mono re laela e ke re ke motho a ka e monkile ka talle ba medika ka o lekana e e se ke a wela ke oh I have fella le nna o ntse ke utlwa wa ngata shoo hai no man no ba bang ga tse ba se re le ka go lenyalo se re le mmele ntate se re dutse ka tlhong jalebe ka tsela yotlhe go na o tla o tsebisa o dudisitse fatshe kapa letlabe le eme ka maoto a ke tse fela o tsebise se le ka go lenyalo o tsebe gore o na le morego wa gore a tle a nke basadi ba fetang bonngwe a otsetse ga o nepaetse kalo jang ga tsebe kapa re qoqe ka taba e ke santseng re le ka ntle go lenyalo kapa momamedi ke taba eo re ka buang ka yona sense re le ka gare go lenyalo o ikgothaletsa gore e etsagale jwang kapa ga o nepaetse go etswa jwang momamedi gobane ke mo fekefeke lenyalong ge le ka go lenyalo o seo kwa ntata sa o etsa ke bitlaga ya taba e ka se ka ka letho ee thwe ka ka bolo ya World Cup o e bone ebile thata ke go e bone o eke e ke mone re ga o ga fela go ile tla mo e tlhoka ee tletse moya taba e thata e ta jetse taba ga o setse o maketsa o jetse o ga hantle hantle nna ke monna mosotho ke monna moafrika a o betse momamedi a o betse a o phetele ee gore na morena moshosho o nare ka tabena ya sethepo ee a o phetele a phetele seleta ya rona ga e mwena ga re re na sethepo se nepaetse kapa se fosaetse ee ke batla shele hlakisa ga re tshola ga re botsa e potsa rona e mo ga e wena se nepaetse kapa se fosaetse ha re re na wena ha ba se ba kare ba batla ho nyala sethepunya ka dimela ka poka hana re monu taba go nemo ga tla me o pisane e re be le yona pele ge kena ka go lenyalo ka pa ka morao hore ge kena lenyalo mo mamedi bona le batho ba bang ka nnete mo mamedi ba tla o jetsa hore na ba e friend ya ka go tiba ka yona ntse le tshisana sauvetsa o gana hantle ke motho wa setso o bona hane ha ke motho wa setso wena na o ke ngaka ka po wa bona bo o kusisa ha o re bo o na le newa ga ke practice taba ena ya sethepo e go ha o makala o jwetse o ao ba di se ni thoko tsa hore tsa marena re mona mosheshe ile ge ha etsang anka jole ka motho a ka o balla bebile ke a ye mo ga o nalaneng a o vetse ka o fela ona mang a etsang a o fihla lo ba zwindini ba mo bang o motsa ba fohi ba nna ba ma Afrika ba etsang ba etsang e a o tshetlele ta e bo maketse ga o tsebe na gore ba bangwe sentse ge le ka go lenyalo momamedi ke dutse o pole mabaka a fapana momamedi ee ga re tabeng ya gona go fosaetse kapa o nepaetse kapa go etsa ga rena ge buane molaetsa gore helo laelae ka nnete pele re nyalana ke tle ke tsebe go etsa qeto ya gore na ke a se rwalaeta seo kapa tšhe e seng se ntšhise fela ke sa etsa qeto ya go se rwala allright ee ya ka nnete se data sena o tlotsebe gore data seno se a tšhisa ke kwaekwae se se tla o se wetse o emodimo a sona o entse tje ee ebile se etsa o gabe wa pere mose o qešitse o entse tjena o na le ntho o shebagala gantle fela o tsejo o tsebe gore se a tšhisa data seo ke mo mamedi a shon jalo ga sen o tsebe gore ga o ntse o tsamaya ka sone go na le nako se tle o qaka eta se jalo o tsebetsa qeto gore na wa se rwala kapa tšhe kwaekwae le ba botse bo mme le ba seng ba e tlwaetse aga se ke tlwaetse ntse o tlwaetse o go tlwaetse eng motšheso ya sa tšhesa setšhesa o kwamelwane mmona o ko ye fela ntse ka se rwala ga o bolele ko batho ga ba se rwale ba ntse ba se rwala fela taba ko gona o jetsa ka sone eta se gore sa tšhesa pele o se rwala kapa ka moraa go se rwale moomedi sa ntse se o tšhesa e wajotsa o hei ande a sa tšhesa o se utlwelwa tsore ga e le gore go balone ke nana ke nna phoso a se wena tlhile se jalo kwaekwane ne ke tsa motlhala fela ke selela ditebeng tsa mo mameng ke ena tshotsha senna 2121 9956 + 2665 9956 ngwaletsa ba seno tu whatsapp 62009956 potso ke yone eno mo mamedi ona ga o nepaetse kapa o kgothaletsa gore motho a ka jetsa di sethaba a na je a ka tshwara o tsebe ke motho wa moetlo ela momedi ba tshwa ba lo tsema a tsaya ke tshwetse ke bua nnete o na ke motho wa taba tsa boeta o bonane motho e sala o patetse mona gore o na le nnego motlhomong o kgona o bua le bafatshe kapa o ba le dipono ya go etsa ke motho wa moetlo o bo utlwa gore o e go sa nyago wa utlwa rena jelo taba yono gengkane go sa tlhalosa ntse ga ka nnete wa tseba nna ko wa moetse maemong otlhe ya ke ntho e o e fueng ke badimo ke sitwa o tsekisa wa iketsa a are ga ke jalo ga ke bolele jalo ke motho wa moetlo ke motho wa ditaba tsa setso bo sethepo ra o makala re eo a kapa e ba motlhomong nna sa o tlhakisetsa ra sa ntse a tlhalosa re je le taba e ke ne ke re je lena ke tle ke utsebise ena neng ra ore mang a re motho eno e ke reng ke batla o monyana okay he uka ka o tla ntle o batla ba so pelo ba mo be di tsela ka go ka banela ka tsela ka relationship mjolo mo be di mjolo e mana mo tsela tswakana ka matswele a lenyulo sa le thosa Kingsway o do se ke neng ka go lenyalo e ya u yetso ke o anyala ka mqibelo mohlala ka pa vetso botso di ba ba mqibelo ga anyala motho a itse e ga o makala ge ya fela o se ka tabeni se ka o tshwenya ho ba ni lwana ntse ke tlo nyala lwana ntse ke tlo nyala mpa fela o na jela batso di ba ka ba mogata o ngwana ne eno e ke se tsabatswa ke se tsabatswa di fela e hantla ntla motho ke morata kwe a o tsoga ke tsa ba fela ke tsa batswadi mona ba ne batswadi ba ka ba ile ba mogata hantle ngwana neno nna lena eh ga ile ga kena ka manong kwa nna hantse re le ma primary ntse re kena sekolong e jeli eh ke bana ka sa ra mogata o mjele ba ntshemeletse ba ntutsimo ke ke re ke ba fetwe ba tla eh ke sibo ba sibo khawana le le ke sibo phela bophelo ba ka ke a ofisa rampa wena ntse ke tlo nyala lo wena ke tlo nyala e go ntumele fela moqobelo tlo be ke le sio ke tlo kaka ka pa utlwe fela ka ba ka bo mabage ba ka poso bana di foto o sia sa e no thing ho etse tswa batswadi a sa ipostile nda ke go tsema so ngotsi a sa itse sholo e mona wa bana ngwe tse becoming Mrs. Tamai wewo wewo na becoming promise kept. Wae wana sholeo sa ya pega tatu wa o o shebisisa motho eno wa hae mpela hae mona o bona o loko bo wa thu batho ba tshwanelwa ke thibo swa ka batho o bona hano gae fela ntse jwalo mo mo ke o bona ha ho gona hale e ha ho gona hale ho ba ne o betse go ya hae ho na le lefu. Ey, u metso ya ha ho na le lefu. E bile re hei. Ku kwa ke sa ha tlo ya lefu mo. U bile ha ya u gwe ka re o na ya ba ne ka re kwa qobellwa. E gona motho a mo qobelletse nka a eteng. E a u metso ka hei. Ho ja ne se ka ho fela. Eh, ba tsadi ba ka le ba qobella o ke mo ne lefu. Nka bentse ke sa elu ya ba ne ha ke motsebile mo tseba ga ngwane no a hloka itseng. Eh. Ebe wena bile wa mogothaletsa gore a moratuwa e ya babya go tlabea re tsamaye mafu a maloko wena o mogothaletsa gore no eya ga o gantle go se ka ya kere egosadi ao tse sekolola facebook bena gore hips hele o fumane difoto tsena o bone motho eno o bone gore motho eno a ka ge fela e be o kae o ka ba sekokola ebile o gakege ee gathe ebile o a trenda motho a trende ore botswalela gonne o botse o kae bolaelae ga se thabo elwa gathe kena wena le thabo ga le jole bo botsa e ba o ka ano ge ntse ge jola like never before barao fela go etsalang ga re mmona mo Facebook o etsang hai re mmona mo naeme ba pege dišwešwe leng e bo gano ke lefung wabela baebo lefung kae obane motho ke o emepelage moo ka shole ngwe tswe becoming Mrs. mamang ebile o thwe a promise kept ke ga o sheba ore utlwa o sa kgolo ntho e bonang ka nnete utlwa o sa kgolo ntho e bonang ka matlho a gago ore e ka oa moletsetsa a o arabele ga monate jwang a re hello my love o halefile go ntho o etsang keng ga ya go ya lefo o bone difoto aga ska tshenyehle wa tseba itse ke fihla bona batswadi ba ka ke bana ba nqobelletseng ba re kenyela ngwaneno a ene ke moetsetsa favor fela ne ke moetsetsa favor fela ha se lo re ke a morata mpa fela ne ke batla o thabisa batswadi be ke etse thuba ba tla mba tsiba go gabana le nna nna ke rata wena baby ha e wa bogola ke ka tamone e wa understand wa mo believe hore okay ahe ya mo bi ska kwata sa tla re bua ke atla ka manta sharp ga fihla tswa o hlalosetse wa understand ah o hlalosetse ke se se mo letsa ke hello lai ba tsiba nna okay e ka re a ka njwetsa ho ba neng ho ba ke tlabe kile ho tla mo ho ba ke tla benkile ka ja joy e a ka ntjetsa bohareng o e ka ga ka ntjetsa bohareng go bane ke tla be ke nkile joy ke sabi ka tiwa e bohareng bohareng ba yeng bo e sabi bohareng ba bohareng ba relationship ka ba bohareng ba lenyalo bohareng ba ka nnete mo mmedi e ho ka ntle ka mana ho botsa batho ba bakileng ba ba khetsemela ka ha re ntwena ya mojolo ka ha re ntwena ya kamano tsa lagato hantle mo bobe wa botse ba o vetse ga apple wa tsiba ntho re re ho tse mo le yena jwale batsa di ba rona ba utlwana e ne se ke re fela ke fe ho mo ba di ho tlile mo bobe di ho balenyalo or balenyalo mogadi wa ka ke le ba ho le fela wena maela ba ba ha go ba ha ke balenyalo e bonyana sa ke le utlwa monate e so se ba ho ke ke le ba ho se bo monate o je tso ga hi ka pa mo wa medine nne o sole ka go lenyalo utlwe motho wa ha sa o jwetsa ba sa na ke go ke kuka ho thio ka na o kope o thoma sa di wa pele ka na o mele ke kutla o tshwara ah ba ba kopi wa o tsebisa ibile ha o hana o

e bitswa Back for Good bo babetsi ke take that but whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. Yeah. E mashima me dame tse robedi mo bomedi ka mara ho raina ya le shime le motso o le mo ha ga ikwala he mo medi ke be khutlo ke na le molaetsa mona o reng pele ho lenyalo la ile ka nnete ke hle ke kgethele teng ke le bo medi ka lina be se bo monnati ya ha ho khutla mona ka tsho tlhalosa bo mo ba le ho dimo ba keng sa buisa ga bana ona ga tswa mana ga lebele maemo a fele ho dimo ke ne ke mametse boots le mabompuza tse ba bua le ntate Stukuma a na motho a tsabang se ga milo ka ntate Stukuma le batho bohle ba ke ba tsebang le fasting hayo hayo e hayo e je lo tia ai sha ya ga ke di bela mo momedi o jwele a fele a itsa tsena mo momedi a dumedi sa bona bana jang nna ke nana dumedi sa ka nete ya ke ba lla mona ba ka nete motho a fuen tender e ba kukile o bua mantswe a thata se kwa bo appraiser o kile wa utlwa e ba re bo ka nete motho a fuen tender ena o batla ha appraiser mo na fumane 100% ke mabomsa yeo